0: ay ma ngi déggal semaine yek affaire son bi la ci bu ñëk ba so buggé and ma xel parce que kon sampone té mu
1: parce que mom danaka bari wutan liko ga ordinaire gambien ci di ngagne dé
0: wa bi paré dafa amone système bo xamné you know sukandeku né dama am certificate da nga am li da nga mëna jangat da nga wax li da nga mëna def lalé you know like crassi bo politique twen singa su joggé ci office bi né do affaire certificate dama ko xé ci souf dina def lu def ministre jangé wuloko
1: wa
0: lolou nak challenge la man nga né ki daf ma indil double phd triple master's degree
1: right.
0: And that lawyer la ma ngi demone UN on asan ga
1: wala muna defante on social media
0: te munu lo win ben nit on asan ga munu lo ma indil ben nit
1: wa affaire la de
0: ñew lak anglais
1: neexna parce que cartay fal
0: moy fal te affaire yi amna li am is like nit ñi dañoo set nit ki jikom on asan ga ak interaction am nit ñi yaga ne bi baro dugé ñu bari ñi ko don challenge don challenge xam xamam
1: waaw
0: ok jangoo de ok
1: ma xamam
0: way tay sétal ñi ko top ak liñ ko waxal
1: ñi ko fi gëna mëna
0: yes baro politicien bu nehe dara ni baro bu amut mu la smileal dila wax wax bu ne so teddé nelaw so ñëwé saga ko ci solution du care ona sang mu la baye ci sa jama fasu ngi nit ñoyu dafa jafé ci nguri afrika mota gay fugu seen dinaay man ma jang fi ma daan dem li man loya la man lilel bu ñëk ba before independence fasu ngi nit ñoyu lañ daan ama jang kati binda kati ñom francis edward small nga xamne dañ déggone anglais ñom im gaba jaxum pa ñom ps ñay loya la way so demé ci grassroots bi suma papa so ko né won lo gina bañ ci sa aduna mu né la loya why because mu né dafa musona am case fay loya ñu wataan ko mu né ko dina la defend ñu dem be ca code ba loya bi ñew di defend
1: di hana dedet kay
0: billahi
1: hana dedet
0: mu ñew fe ka loya bi di defend wa because ko koko gëna fay halis
1: way ben loye mu ta am ñaari client
0: time bobu dañ kiya
1: surtout ñaar ñi nga xamne ñom
0: ñoo doon fight way kak dafa dem fokk ne feyna waji kare dem gën ko fay xaliss bañ égué mu fess ko mu ne dafa loose case bi
1: lolu doyna war
0: lolu def daan am on sa nga so nekkal loye taxut mané da nga jup nekkal loye taw mo ma daan waxale le bi jox seedi sa mu ne ba serif do xam nga sama poy def lu luy xala serif ko mu ne ma so de nga ew gis sa bu fa aljana ala hira gis loya ya gis sa

0: na la jëndal naka gëlem gu ñuul amé ñaari bëjeen they will tell you anything just to get you in fexé ni xam nañ ni xam né ki dafa bëgg continuer li fi nekk té ki fi nekk you know like kentané gu ko waxagu ñu dara kaleen ñu jappalé ci lolu. So that is one area bo xamne dama ne won harama wax ci.
1: Wow, absolutely. Amna solo. Wa sa ganaw tamit lu bari xewna fi.
0: Wow.
1: Mama Kandé demna ak ciowli yépp. Yes. Lam waxon lépp.
0: Yeah.
1: Demna feki baro.
0: Haral nak be ben ne wiw baro. Line bi house pour join ci ak ciowlu bari li.
1: Ba bu dafa fek lead na di koy join kay fogg lo ne this is the right.
0: No way ñaka pexé la doon parce que ñu bari you know like bahal her rek ala ndass ci dekk bi ha suñ winout li ñu change regime bi ñu am jobs parce que politique c'est about jobs now ñu bari job la ñew ci ha nekku ne da nga xam luñ xamut pita suñ la jëlone tay def na ministre of finance nga run finance like ne da nga ko janga from Harvard
1: boy dreu me dina danu be halangu
0: no parce que xam nga lu ci nekk routine fa nekk lo xamne nako ci suñ mam yi daan defé diko waxé non lañ ko defé files yépp ang fa as long as mun nga read mun nga write da nga ñew rek am advice sa ñu la update dal update soko bolé nak muna la ka anglais yu set ñu né wajangé ni
1: kon man suma ko mais suma ko amone sa mas gi di dunda di ngeen fi nek ak ay understand nga rek am nga rek jappalé ci gannaaw
0: oh yeah lolu la so utu kay you know government ñu bari nguur gisewuñ ko ne dama ñew pour def dama bëggal liggéey bu baax bu saxu you know politician nga gis du dem college du dem université du dem dara mu ñew am liggéey bo xamné di ci tedda go xamné ñi jéxal box yépp duñ am gennawara
1: absolutely
0: so utu kay la so ñi ciow ñu ba li ci uppe yépp ut place lañu ut job lañu ut fim nekk jappanté ci ana liggey bi nek ci aduna si bo xamne mën nga ko xajane legi international jobs amatu ona sang yi nga na xajane UN ak yoy yeb ma ci trump gi fatane len
1: wa you na nge struggle
0: ñu amatu dara
1: financially
0: time bobu nak lobby la da nga xam ku fa nek ne ko man di amna ay ñaari certificate yone ko ngo dem xam ko acca dugal len ko mu ñew naan ma ngi won UN so deme limo liggey everybody can do it ona sang yoyu nak mo sopeku motax li rang ci dekk bi ak sen certificate di yakar ne su fi boro joge dinañ duga ci place ñi jekku ni di ciep dawal sen SUV ñoñu nak suñu wiw baro ci aaj bi wedantine bridge dañ ko lañ ku nekk dina prondolu pour jema duga ci
1: kon nekk president jafena ñi ñep nga war leena defal
0: ya lolu la nekk way dekk bi amul job bobu façon ngi job bobu you know nak loy create nak moy hejna dañ wara look at naka lañu cieñé di system of administration biñu fi bay tubab yi bayil parce que li ci uppe yeb moy pour serve western interest bi la rek ay me fa ki nga gis lolu yeb every now and then nga dégg ñu né la yankuba commissioner ki
1: yankuba dabo commissioner general
0: billions and billions of dollarses way liño fay
1: GRAD raise
0: waaw liño fay ci bor du dafa yok rek te du wagne ko bor nak is part of government all over boré america bi suñ la ko waxé bor dafa nek part of the system parce que in fact so lebout sax duñ la bolé ci ñi am credit pour nek ki you know war nañ ko olu so dafa indi investors and so ne ki mu ngey le parce que système bi mel non pour break away that system nak moy yombul in Africa government bu ñew diko jema gene li european si di ñika wax moy ne ki mu ngey flaw the rules du democratic president ñu ngemba ñu xamne nak dañ la xex way soko setlo tay Africa deuk yi gëna progressive in terms of growth bo xamne dafa blow nit ni sen may ni moy ñi challenge status quo bi Paul Kagame benal ci
1: mom ku wax ku dem ci fanda bo mom nga ñëkatu da
0: Paul Kagame kenal ci ona sanga ay sa jigeen yi fu na Namibia la ci sen president bi jigeen la one of the koku itam jambar la legge nga ñu nak ci AES countries ñom Burkina Faso Ibrahim Traoré ona sanga ñom naka tiani niger mom si nga xamne way nak

0: gis nga jamé su yu bari duguton ci power bi duguton ci bopam bi.
1: Ah no, first 10 years ami su jamé step on down after 2005 bu mboké ci fogna 2006 elections.
0: Well,
1: no, I mean
0: kon so moy tout sa nit ñi dinañ ko ne kay ya
1: ni ko non benen president la ñew
0: waaw
1: def fi lo xamne ñu nan ko no yo mel lo ni jamme ñu delu wat ne jamme
0: kay ya yes
1: ay jamme dafa overstay welcome am
0: not only dafa overstay welcome am you know like nak to that harfa fu fay dug ci bopa bi understand nga
1: ya ngi wak kadu ki daga tuda panjay giri gara
0: do digal harfa fu fay dug ci bopa bi
1: wona fi mire harfa fu fa re
0: dama rey domay dama fajj aids dama wax suma yombi mam yi yoyu so debe kanit lay be gis gay wour dat tat ak gay feccel ko be muy def ni
1: even jula ke ñona dafa am ben tem bum ko olo def ko bu ko gis mu ne
0: tat
1: nit ci gene ci photo
0: non dama fogg ne hi dina don baye a great colon and entrenched
1: what he was able to achieve 10 years yes. Between 1994 yes. And 5 well, oh.
0: Dama gis ñoo xamne ñu bari ñu ko ngagne diko lifine pour bokk ci xumbata dagan gi compiame ñu bari ko dal mu defal len lu nekk nak
1: gambe fi rew wi ay kakatar la
0: kakatar yu graw
1: sa wow. So you know su ñule ñu feñ
0: bolé luñ jamé waxoon lifine ana sanga ñun sa am nañ break from jamé
1: why ndax baro is not at risk of going the Jammeh way?
0: Well, egagufa.
1: But lumuna nela.
0: Well, amna yaga yo xamne nak ci 6 sofa yage. Muna la dab. Parce que gis nga daf da nga gina am ñi la gina tagga ñi nga xamne ba nga nekuté president
1: parce que dañ né mama Jammeh de gam nan mama Jammeh mama Kandé.
0: Mama Kandé amu tanché yum ko tanchut ñom ñep la di ñom ñep la ni ko topatay yeb gis na sen mané video yi xam nga social media dafa neex po ci nek click rek
1: parce que ñu né bu danga tu mama Kandé tejut yoon bi dé parce que ñu bari dé ya in line to come
0: harabe lool la wax ni ñu bari dé ñoo dugg ci pitaté té am nak li fi na maléna blé mu malén dé am fayda la
1: o li moy fayda
0: fayda la parce que so la oré né suma demu duma am dara
1: xam nga so waxuton
0: yakaruma dara
1: so musuton na wax biñ deegal la
0: waaw
1: way nga wax
0: waaw
1: lu melni li ñom mama wa ñom docteur Cissé Sabali ak ñenen
0: waaw
1: a gor gi
0: way pita lolé politique lolé politique africa nak you know mu ngi fu nekk on sa nga so demé tay Sénégal biño bi pastif tané jomay be indiko ñako daan xassne ki amul personnalité ki munut li ki xamul ki naka la muna toge Joe Biden ki naka la li tay ñoko wax ne samam ye gën ci dëkk bi ya gëna am xam xam ya gëna rafet Biden ya gëna rafet ki rasagne politiciens yo mel nonu parce que you know lima la waré politique utukay ale la bi gëna gaaw té you know like you bari dula ci fekk han you bari dula ci fekk
1: professeur Lumumba wax nako
0: haw
1: mo ne yoon wi gina gawé am alel africa
0: moy political office you know sou la yalla dimbalé nak head of state bi nga nek ci good book sami nga neex ko wo koku waxuma la sax salary be allowance sek ak yoyu way fam
1: lolou la fi julaké wax ci londi
0: fam la la topatoé sax daf la beta
1: mune jamme daf ko oné ko dama la bëgg build li moy language ndawal dama la bëgg build melni
0: no jamme non la melone xam nga ñaata journalist la indi intellectuals jollen demal sampa sa kër
1: man bokuma ci dé
0: yow rebel nga won gis nga yow nak sa time so xeyon bindal lu rafet ci jamm ci radio bi
1: dama ma amone djema yobu suma family
0: waaw
1: dañ ko foxar di gine ko solo
0: parce que xam nga dafa nga gomone sa bop you know amna lo xamne amone nga ne li suma ko lousé amna ci luma jappa pitaman bi ma jamé di genné ci système bi gëro mangi commande suma demane ci supermarché bala ma genn dekk bi pour ma wour li ma xaar pour ma may len xaliss suñ ko kër suma démé fofu bañ seen suma moto bi sé rek ndaay pay rang
1: chum

0: on fi jogé dem America
1: lal nga ci touti sa yo togué fi gambien ci dinañ bëgg dégg sa you know halat ci li hew sen réew muy Gambie fi ñu bokk ñun ñëpp way tamit xam nga yaangi am a teeming following in Senegal
0: waaw waaw waaw
1: té lal nga touti Senegal yo sa lég lég nga tok gaay yoné la ay
0: waaw waaw sénégalais kay amna fa support kay dama bëgg dem sa Dakar ron fa mais
1: so do lal dara tok fi boy yo dañ la délo dañ la délo li ñoo oyé té Serakuna wala Serakuna central
0: Serakuna central
1: ñu dem taxawal yo fofu nga am droit
0: té gis nga ci koñu jumaaji fofu la yaro ha opposite Diop Kuna
1: you
0: know it's a nice place
1: sayn fi watane mbiri Senegal politique Senegal yo yañu ko watanal luy xew digante jomaay ak Sonko amon la jamono Sonko moy jomaay moy Sonko way tay Sonko du jomaay du Sonko
0: waaw because ñom fim nek like nimako gisse rek moy ne you know audio video social media daf ye jangal ñu bari ñi dañ teggo won teggo bo xamne di wax ben cadeau ona sangé di wax sen gom gom ak sen ité ci dëkk bi parce bo ñu électé li lañu def li lañu def you know and suddenly out of limo gina feel ne sa mo accident la dan luñ plan you know song mu nek the leader of Pastef with the hope ne Pastef liñ do parce ñom team lañ ñom Brahim Souleyman fa ñom Abbas Fall ñom naka ki naka Wali Kiouf Bojang ak ñu bari ño xamne team lañ ño xamne dañ doon sal dis philosophy ni suñ doore li lañ bëgga def way ten biñ joxé jomay fokk na né jomay dafa deviate from liñ plan on mais li lañ ko mëga défé. And that was like new depart gain chi Western oriented government before nekon since the 1960. Be par weru chi France 100%. France lulen li moy dohal deka bi lolu colonial agreement la. Ñom dañ waxone dañu depart from that. Why Jomai for some strange reasons.
2: What is to maintain the status quo?
0: God, I'm going to maintain the status quo. Fofu la jaxo bi yep neka fim neka. Man nak pital lima de wo moy
1: ne ma ngey degane mom itam form na parti ni baro def ganaw bu
0: ko waay na xam nga duñ ben ñu duñ ben parce que so cété baro bi mu formé parti UDP yu bari ko top hein
1: waay ñu ne lolo ngey xew in Senegal
0: no no pastif you know pastif ñu bari topuñ ko li ci uppe yeb moy gaay yi nga xamne ño fa nekkon ay APR and so on gaay yu in fact ñu bari xamaguñ sax ñana ko topa waay definitely Pastef biñ xam recently ñu ngay jaay cards membership cards dem na almost a million now yo xamni nit
1: liñ jaay ci card
0: liñ jaay ci
1: card a million cards
0: te bu nekk ñu ko jaayé 1000 francs te égga ci ñu bari ma ngi dégga tay kena ngé wané this Sunday ñu ko def fi naka fi naka la tuati Manhattan Lenox Square nonu
1: oh in New York oh is that true so million cards yeb outside Senegal lañ ko jaayé
0: inside Senegal
1: oh okay
0: inside Senegal yeah, nalaguñ outside Senegal be pare egaguñ sa ay Casamance region yoy so they are really campaigning ne ñom dañ bëgga continue le process bi be in 2029
1: a New York la xamna ne Pastef amnañ fa following
0: oh yeah Pastef France amnañ Italy amnañ dëkk yu bari way Peter man lima bëgga dëgeural sa tay affaire Senegal ak Gambia moy ne we should watch Senegal seriously because Senegal sen political direction mën nañu affect yu bari
1: of course
0: gis nga ñun Gambia duma dé xelaat li jawara in 1994 sukkandiku won na ci Nigeria sukkandiku bo xamné su Nigerians si amuton problème ci sen réew mi ak ci suñu dëkk bi mu affect suñu dëkk bi coup d'état bi do am parce que dafa joggé fo xamné ken expect ko babangida ni la defone mo jawara dañ mënona sikh bugante di dugalante and so on jafé bu jawara amone mu jox ko way di nga gis né bi babangida géné bi abacha dugasi

non lañ leen di nuyoo waat beneen yoon di ci nuyu suñu yaay Adiara Tounday Pané foofa ca Bijilo. Yaay Boy ñu ngi lay nuyu di la ziara bu baax di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow. Oncle Docteur Alaji Ba momit ñu ngi koy nuyu foofa ca Bundung. Yaqutul Farida noonu lañu koy nuyoo rek anti Marie Meng Thiam ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri ak waa kër gi xale yi ci kër gi yëpp ñu ngi leen di nuyu. Suñu papa ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri di nuyu Thierno ci atelier bi. Noonu lañu koy nuyoo moom Adama Life fils foofu ca Mandiaye jëlal mu ngi noonu bii sa bos la. Moom nee na su ko déggee rek day bég kon mu ngi noonu jëlal ñu ngi lay nuyu bu baax di la seet ci suba ak aljuma ji wala suba ak alxames ji. Ñu ngi lay seet di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow. Suma broda Pa Modou Dieng maa ngi koy nuyu lu bëree bëri di ko seet bu baax bro mbaa yaa ngi ci jàmm. Di ci nuyu suñu sëriñ Pa Modou Aliou Sa Souleymane Diack ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri foofu ci diwaanu America.

acca mu ngi nonu su ko defé rek ñew leen ñu waaj dal di gamu ji ci rew mu fi ci gox yu fasantiko ku ne xamna ne mu ngay waaja aksi waye ci biti rew ñi nga xamne dañuy genn rew bi mbaay na ngi waaj

mbokk gannaaw yeug lay gibaane yi dinañ dal ci and ak yeen comme niñu koy defé sa suné ci subak al khamis bu jot sen jaar jaar yi dembu di ci and ak soxna jaaray de bopulo waye diko nuyu rek omar keita lig nicolay ñu koy nuyu lu bare bare xamna dinañ wax rek xalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki nga xamne nak kenn la ci programme bi nga xamne sasune mu ngey wote di and ak ñun muy koku di ada bari mom lañ ñu wax rek ne ki di jëkëram borom kërëm mo genn aduna ne ki demb ñu war koy jébal boromam tay ji inshallah mu ngi tuddon nak Mamadou Omar Diop ñu ngi ñaanal ñu koy ñaanal yalla yalna yalla yërem ko yalna dédi noflayam yalna yalla téral ko yalna yalla gërem ko yalna yalla yërem ko yalna yalla téral ko té yalna yalla gërem ko koku di Mamadou Omar Ndiaye ñu koy jaal ki di ada bari nekkon soxnam yalna dédi noflayam fam fété won ay njabotam yalna len fa yalla fété fam fété won njabotam yalna yalla fete lent kon ada bari ñu lay jaal bu baaxa baax sa borom keur gogu yalna di yalla def de di noflayam yalla bu kanamam fitna wa yalla bu gënaawam fitna mbokk yi baté rek non lañuy wéy ak yeen su ko defé indi len yegli ak yebane yi gënaaw lolu nak ñu ñew and ak yeen

0: acha bu ngi nonu su ko defé jaray xamna bu bay la nga nuyo rek ben waxtu rek lañ am wala sax du ko mot su ko defé rek ñu and ak yow no def ma ya ngi am jam ya ngi ko yeg bu ba sante yalla de moy lepp
1: de nuyu yepp ñu lay deglu 92.1 fi ci kootu jaajaari demba té la woné delsu wat nañ fi tay nak no leen ko gisé rek nuyu mo munta am way ma ye nuyu ñepp gos mako doré mom du mëna dem way ma ngi nuyu ñepp daal
0: acha naka won magal gi
1: magal bi alhamdullilah magal nañ ci jaama ñaanal nañ ñepp
0: inshallah
1: yalla yalla nangu ñaan
0: amin ya rabbi amin
1: yeme na dal
0: lu yeme
1: manako yeme na dal
0: luy lan moy yeme ya magali won ya ñew
1: wa nitu bari
0: ban gis nga fa am
1: gis nitu dañ je bari fofu nonu du jege
0: fune
1: wa ci fune ka ñew dajé ci ben place ba par nitu boni tamit dañ fa dé ñew façon nit bu neka dal ku neka ak lu do fa yeb ku neka yow lu
0: tahajjud
1: ñi dem siaré ñaan mo leen fa yebbu ñi ñuy ñaan mo leen fa yebbu waye xamna né dal ko soosa dal li dem ci dëkk bu sel la bobu war na nek lu jup na la fa yebbu
0: wallahi
1: parce dëkk bobu yalla ci bopam tek na dëkk bi loxo waye nga jup ngir dem di tuti su nit ñi di tafu nit ñi di jël seen alel man dal man mënuma understand suma la waxé man luma fa gis dal magal bi xalé goor yi bandi jogé fu nek ko ci seen mu nga ndol ci kaw di nañ di ñew di nañ ni di home fele ni di no lolé yeb lu ko fa jaar dara jaru ko ci ku jogé sa kër fokk na né nga fay sa pass dem wala ñu fayal la pass nga dem damal nga ñaa wassa ziaré fa meni gamo rek ci ci fu nek ci periode gamo la ñek so digé moto dem ti waawo lan mo la fayé bu dem gamo ji sa ko ut ñaan ziaré kan xamut ban ñaan moy nang waye nga dem fofu yo so sa dala dem fofu njuj ñaa di toroxal nit ñi jaruko de jaruko amna yena bërepp yo xamné yene bu ko fa yobu sax way ñaanal ni ñepp man depuis bu ma exé bété may téra fébar may do gëna té
0: may wër nga légui bu baax
1: way wa alhamdullilah sante yalla
0: ma sha Allah
1: yel nañ féké ay magal yu bëri
0: amin ya rabbi amin
1: ñu gamu bi tamit ñu ngi sé way yel nañ ci dem ak jaama ñu wax jaama
0: amin
1: ci barké yonent bi yalla nangu ñaan yépp
0: ma sha Allah kon dal sama gal mom neexon na dé ni ma la gisé mom ci affaire yi mom xamna né sa magal mom naxari wul
1: magal du dé naxari waye lo fa jankuwante choono yoré jankuwante moy problème bi da paré dafa tanga fa tanga torop so dé ka bu mel nonu ndox sax dafa
0: manké
1: wa tangaay bu nonu bandi ño xamné amuñ ben liggéey ñom dam toroxal nit ñi rek mo leen fa yebbu est ce que dina leen jik
0: bot naka gisé walu kom bi mo duggal ci rewma
1: lola la
0: ci manam ci kom bu dugg ci bi rewmi
1: fofu
0: manam ci yokute ci walu alal ak yu nu mel
1: fi na fofu
0: fo demone magal
1: sama yokku ko gambia la gani
0: way fo demone gambia magal di yow touba nga demone
1: mané la yokku ko fofu hal
0: naka nga jangate kom bi mo yokku fofu ci rew senegal
1: non deka bu ris la
0: los alal yu bari da fa de duggu
1: deka bu ris la
0: parce que waw aduna mo retew rew yi fasantiko ci biti rew
1: deka bu ris la la wax parce que lu fa du ka ken munu ko konté ken munu ko konté war diga neex yalla mam jara liggey na dal
0: mam jara
1: borom poroxam liggey na dal
0: acha mam jara liggey na koku moy mam jara buso di way juri serigne touba
1: wax parce que mo tax magal am
0: waaw
1: mo jur domi walew bobu nonu
0: waaw
1: da paré daf ko fa xaar tamit dafa sey sey bu rafet
0: ndeysan
1: yalla may ko dom do domi waliw dom bo xamne ken du ko wirante
0: dedet
1: waaw ken du wirante bi ko maga su jote rek nga xol
0: dom bo xamne mune mom moy mindanu yonenti bi
1: waaw
0: ndeysan
1: kon yonenti bi nu mo mel
0: te amna ko wax serigne ba neena kep ku raw rek ci bëgg yonenti bi la rawé
1: sallallahu alaihi wasallam wate gané
0: fofu la gay di rawanté ci bëgg sayyidina muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: té ñu ngi wajjal guddi momit ba tay rek ci yaay yi
1: waaw parce que ñu ñu tédda yi ñëpp ñun jigéen ni ñoleen jor
0: waaw yeen jigéen ni
1: waaw ñun ñoleen jor kon ñun jigéen
0: way ñi nga doon wax it yeena leen jor dé
1: ah
0: ñi nga doon wax fofu tamit yeena leen jor bandi ñol yi
1: bandi tamit ñun ñoleen jor nañ gor goru ci sey yi rek fonka borom keer yi rek way amna jigen bu liggey ci neegi seyam choono ci biir neegi seyam jur dom def ci lu neeka dom bi jël yonam
0: kon nak lolou daf ma day jaaxal de
1: neegut o nga dañ jow liggey ne añum dom way amna ya yo xamne liggey nañ amna ya yo xamne liggey nañ
0: Son da japp nga lol tamit
1: dedet sey bu baax dafa important sey bu baax dafa important sey bu baax mën na tax nga jur waliw sey bu bon sax mën nga sey jur waliw
0: sey bu bon
1: waaw
0: sey bu
1: bon parce que dom bi is innocent always dom bi dafa innocent parce que xam nga lutax yow dom bo xamna jur mu ñew mu neka dara
0: xam nga lu ko waral
1: lan boko waral dere dama la fofu la law motam manela lolu chance la
0: est-ce que du deggal mo waral lolu deggal
1: te dombu njuru su sey amna dom yo xamne ñu jéggal ma ci cadre bi xamuñ sen bay ka yaay bi dafa cute fele ele bay way dom bi mën na juddu xam nga so mo tay
0: dafa yalla dafa deg
1: so defé
0: lila war sa digënté ak nga def lila war sa digënté ak sa borom kër sajanata
1: legi ñun ñu amul borom kenn nak kon ñun mom ñun perang bi sax duñ travailler bor bo perang yi aljana bi sax duñ travailler bo nañ ko wax ñun duñ travailler ci perang bi
0: yeen nga fokk diguñ leen bokku leen ci ñiñ dig
1: waay da amul leen borom jigeen yu sey legi ñun fuñ feto

0: ne demo nga ko jox ko rej bobu dafa wa ba pare mu ne wa kon mon ma am ndam bi jeexal na ci
1: wa est ce que lolou nekou diko lor tamine
0: lorul ko ñun jigen yi so len yeen goor yi ni ngeen wara demé ak ñun
1: ndax tamine sey bi warta nek deug
0: Parce que su mere bayimu wax lu nek ci xolam bi ye bam jeex
1: ray la sa ko jeexalu ko
0: dedet ñoko jeex du mo
1: sen ñaari bousi
0: dedet bayimu wax be bam gene yeb jeexna parena ci way di mo ah gor bi wax mo moy ne dedet yo ya folte wolo def ni legi mo ngey gëna mere gor bi mu ngey woy deug walal deug bi ñu ko ko jox mu ngey gëna mer way lu won nga ne deug la ki wota def non ah feko yo xam nga ne so ko baye mo be pare nga ne ko ya am deug bi way defal ni ak ni ni ak ni ni ak ni
1: moy tulli
0: waaw moy tulli yo tam bul de def li xam nga li jeexal na
1: est ce que do beut bu set ñu ngi ci sen
0: nopi jigen diga jigen ñun jigen ni dañ ne ha di la billahi ñun jigen dañ parce que dañ de waxtaan
1: yeenu neen
0: gisa man yene say dama de mer nit kol ma sax mu ma wal leneen mang ko expliquenal yeneen mangé complain yenen mangé complain yenen way da ñeneen dañ ma dé teklu mo ba paré ñu dama déggal ya ni ka sëri nga xam nga yi
1: waccé xaw la
0: gi waaw mané ah man ma am dam xam nga yoyu da nga gis ma fi ma jéxal ci
1: way légo lé nga ñak ndam ñu né la ya am ndam bobu tamit naka la wara def
0: dédét way xam nga way dañ ja xamné ka ya am ndam
1: jigéen ni bari bokkuñ dé amna ko xamné boko né ya mom ndam li
0: ah bo ma lool dé yo tamit ya mom ndam bi rek nga opal nak dégg na lifé lañ bay loolu ñun tamit ñun
1: jigéen way dal xam nga né sey bi ci la bokku dal pour am dom bu baax waxuma né nak mokoy waral ndax yalla tamit daf ci duggal loxom légui rek way lu mëna xew amna ndortu né bo sey ni la nexé am ci nu la nex ndax man na né sey nu la nex am li la nex
0: musuñ ko déga
1: wa motax nak sey bi boy sey sa yow li ñuy wax muñal yow jigen bi dañ lay taat nan la so démé na nga muñ légol amna ko mané sax amna ñu nan nga niru sa yaay waye mom mune dafa wéddi lool dafa contre loolu
0: mune
1: buñ wax né nga niru sa yaay
0: waaw
1: bo demé nga gën sa yaay xamuñ sa yaay num fa nekké
0: waaw
1: way nañ mën nañu wax né bo démé gënal sa yaay
0: hmm
1: waaw soko gënul sax bo waccé mel ak non touti
0: hmm
1: way gën ko mo gën so démé mune mom daal lool lañ wara digal xalé bi nga xamné mu ngey sey ak lu yaay ji baax nañ ko wax so démé gënal sa yaay
0: hmm
1: way tay xalé bobu ñuy digal nak nan la bo sey nangam mom moy ñew melni joggé wut kër baay joggé wut kër yaay ndax baay ja mu fekk ak yaay ja mu fekk du leen def ni baayam mom lum bëgg mom kam bëgg rek lay gis dem ba gundu xatal ko won ko ne dañ wara genn fi sax fi xajatuñ fi sa yaay nangam sa baay nangam xam nga kon sey baangi commencé na xari
0: hmm
1: parce que ki la jural sa jëkër yow mi nga xamne mom mo tax nga gis ki bëggako legi koku nak nga dem be xajato mom ci kër outi apartment fele yow cundung ak sa jabar legu lek sa amna ñu ci rax ben xaj légi ñaar ñoon buñ xulo kan mo leena até wala buñ han
0: haj bi
1: wala suñu amé wax yu sew kan moy dugg seen digënté waxtaan ak ñoom defal le
0: haj bi
1: wala ñu nak ñaarel mo ñoom nga day gën di gis ñu def status woné gar walé yo xamné jël nañ ku doon wax fele wax ay waxam rek ñu jël ko tek
0: dédé way tamit nan ñi fël to understand né man ma pose dara way oustaz Modou Fall taw keneen lay gar walé dama film dama man ma fil waxam yoy nonou pour ma status
1: way bu fekke ne yow da nga
0: daa fekke ak yene nit ñi dañ wara bay nit ñi ak sen status
1: way ma bu fekke da nga daan def status lego leg sa solo no solo ak foy dem ak nangam ñu tok rek gis nga tek ben bo xamne mus ñu gis nga status yu mel nonou
0: way taxul ma gar walé ken man suma bëgge gar walé ken dama la gar walé
1: waw yow way li yow du kele li kele yi du yow ndax du
0: Munako
1: fo famo lo fa dugal
0: ni ma ci fu na wa
1: wolo dugal.

0: Astinos mom mu ngi toj de ka waaki borol ngeen di boko ke sax status jot yefi status mutax ba ngeen joté fek ndeysar oku dafa status status tam rek
1: waaw moy li gay wax rek tombel moy waral ay gaf parce que légo lé nga def lo xamné fek na yo sax defé ko ni waye ki mo koy gisé ni mu indi fantasy ro nak sen diganté yo yeb mu ngi am ci jëkkeer di wala ci jabar di wala bok ci dëkkandor yi sax yeen ñi dëkk ci biir kër gi yoy sax mu ngi xew mota mané la nak sey bi daf ci baax
0: ci dom bi sa status nga status sa status nit yo gis nga ki té lum status gis nga ko lum status kan hama kan la mo wax wala nga status sa nit tek sa xana yo koy ko joté koy wa yo da nga feel like propose lolu ya feel like propose ko lolu lolu taxut lolu taw because as the dosta ya ko mom
1: legi sa bir nek yow sa bir nek sax nit ñangi xam li ci ne
0: waw
1: sa bir nek
0: waw sa bir dina ñene ni depuis suba nuñ ewo sen bir nek be ngone be gudd lu fa xew yep yep mu ngi ci internet
1: dama setan ben gis ben jigeen man dama di sa way dama faté way ko non mo won len damay sangu ni may solo limay sol limay def nangam
0: waw
1: way lool war nañ ko nit man lay war na ñak xel wax lool lool wala def ñeneen
0: suñu audio tawel bi sax dañoo video suñu audio tawel bi sax dañoo video so adena de tamit nañ jël yeneen ñu def ko privacy tin privacy nañ ko dëncia sometimes nañ dëñ ko suñu privacy because bot baawut bot mo baawut nekkut nit ki lu nekk nga wara gëné ci sa life am adino fi day tamit nañ chat baawut yene soko amé lu baasa no bako bul nangu ñuko wara xam nañ ko xam outside way comme nga def ko ci media bi ñepp diko gis adina orut fofu ngay jaar ñene ni fofu lañu jaar ñu amal ñu takal la ñu amal la haine bañ la am feka ci loy am adino fi day sometimes tamit suñ la niki sa life la way privacy tamit dafa ba privacy tamit dafa ba niki privacy dafa ba tamit way lu nekk nga post moy lolou
1: mune ñu ngi jaajeufal koku mbokk mom bu baax yaangi wax mune mu ngi ñuy deglu te yaangi wax lu am solo
0: mune
1: batay mune yaangi wax lu am solo dal fofu la mune ci walu jigen tamit ndax dafa melni ticcé ga ci mbir mi dé
0: xam nga da problème est suñu société bi luñ
1: ba paré dafa and ak yow fenn tamit parce que comme mune yeen mën ngeena méré fekk ki ngeen méré ko ngeen gëna bëgg seen xol
0: lu la la wa ma ak ñun dañ ci waxtaan
1: mer
0: dañ dé waxtaan
1: toj kaas fele
0: fekk photo da nga méré sa jëkkar sax méré ko sax wa ya ngi nga fay dem seen kër nga bloc ko sax
1: ndeysan
0: way yow every time bay mo sama baay bi ndar neeku di la call te yang ko bloc de nga xol ndar neeku di la
1: call
0: fek ay yang ko
1: bloc legoleg say
0: yow ya ngeew ndar neeku di la call
1: aha
0: am nga ya ngeew bu ko comfort tok ñu waxtani affaire am
1: te mu ngey woné né da ngeen bëgg tamine comme su mère amé mu ñew rek foon la rek woné la
0: wa amé sa amé goor mo wara né hal amma ñun jigen yalla mo ñu bindé lo dañ reey lolu mom jigen yi ñepp la goor yu am jabar nañ xam lolu ci sen jigeen yi jigeen dafa reey ñun ñepp la so amé problème ak sa jabar trial yow nga ñëk jël action ma ñëk ko neexal
1: té daf
0: jigeen ñu neexal su la to moy sa yow amo ñaakal jom rek because moy lolu
1: benen bi tamit daf leen di neex comme my love di la oyé leneen légui dama yaangi nice yaangi nangal de
0: baby sweetheart you don't know am nga yeneen say nga dina ko gift sax wala yeneen say nga wef ko tok rek wef ko bum la wef waxa su gisee wef be su gisee wef mo ne waw way goor di tongo ji sa jabar nga tongo sa jabar luy lolu ah way yo tamit so tongo ya na amulo de so len bugante so len tongo
1: ba est ce lolu tamit nekul ci goor gi li nga wax non tamit du nek ci
0: gis nga jubo bu est daf de ne
1: ah jubo mo dakh
0: jubo mo da way yo goor nga ci mon ma bagn goor bu buga tongo lo nga bugu da buguma lolu suma la suñ tongo e sa def na jëlal move ma xam ne ki moy lolu li lolu ah yeen tamit goor yi ba len lolu way digene ni
1: oil
0: mune
2: mani man falewuma la
0: ah wayo ki ko garu wale danga gis na jigen am problème ak jëkaram sax ñu ci bi neebi muy duggal status yi di manière di def ni bo bare gor bi di view de
1: taw
0: yow loolu yeb soko ci sé yogo bi lan mo wara def jëlal ak son jub amal ne dañ kër bëgg ngeen jubo jëlal ak son bu la xaar jigen bi ñëka jël first step bi yow jëlal first step bi ki jigen la nga tok sa nga gëna sa jëndal ko jift wala nga
1: way dañ na nak jigen mom sa suné ya waram fété souf nak
0: dédé way suñu démé ba ci bobu dédé amna site bo xamné nékul jigen mo wara fété souf nañ tiam nañ ko war tédé goor yi nañ bay di tongo yu gudday sen jabar yi ngir yalla ak yonenté bi
1: goor ñi déglu leen dé yeen tongo
0: yeen bay leen tongo ma ngé wax true ma ngé waxal jigen ñi
1: bay leen tongo
0: ñun jigen yi luñ bugga tongo bu gudda bu leen ko
1: def ya ko fekk kër bayam muy xalé bu ndaw nga won ko ne dama la bëgg lu ne nga indil ko lu ne nga defal ko mu ñew sa kër
0: wër ñaar yo so tongo su yagé tongo bobu nonu gisé jigen 1 2 3 rek tongo na ko mbuga so gisé mu la tongo daf la bëgga dé 1 2 3 dafa lako dara sa dafa tok ni rek tongo la lool yëp lu mbuga dafa bëgga attention
1: man dé gis na jigen ju and ak jëkërëm
0: pour nga lifin
1: gis na jigen ju and ak jëkërëm ñu tass ak ben jankha jëkërëm diko gess mu tournel bob bi
0: waxuma la tourné sa bot bi lay xol ya ngi and ak man lay xol benen jigen
1: wa xol dafa ay
0: dedet kon yo dafa melni kon yo suñ andu ton yo koku nonu fa nga taxawal
1: dedet
0: way ah yo tamit dedet
1: ciar nga xam su jëkër
0: nak jigen dafa fiir nak daga jigen dafa fiir
1: wa lool mo len di yobbe lu bari ñom ñolay togn ñolay togn ba bari jëk la mer
0: waaw
1: waaw
0: yo do de gis jigen nga gis sa jëkër ne yow ya ngi ñuul sa jëkër jigen bu xéssé rek la mo bugal lijeenté yoyu wala suma wasa jigen bu xéss ci saasi nga dem ut diw nga ñew
1: commencé diw
0: waaw
1: yalla bo lak nak
0: su laké sa yako yako ut dugé su lo parce que so yow ko ñuul nga takal loy lijeenté lene
1: ase jëlal ju jël ki
0: hello assalamu alaykum
1: bu wono bu lay di way gay dal bu gëna ñoo dugg
0: hello assalamu alaykum
1: allo wa ki dafa melni dafa duggu faté mu ngi ci radio ba acca ñu ngi jéggalu ci mbokk mi duggu na faté wala xejna bëggu doona jëm ci kaw ñu ngi jéggalu
0: ci après nga gis bo bo xamé rek ñu jël la xam nga goor yi nun goor dafa goor bu nekk amna goor yo xamné dañ bëgga jigen bu slim yena goor yi nak dañ bëgga ganaw ñu jéggal ma jigen bu am ganaw légui da problème is yow
1: yaq goor
0: sama
1: man dé dé
0: légui yow sa jabar yalla def mom amut ganaw legui yow fuñ tok jigen bu am ganaw ya ngi wax holal ki lifina holal ki holal ki su yagge sa jabar di duggal ci product su neka product bu mu degane dafa maye wang rek mu ngi sey duggal product bu mu degal rek mu ngi dem jëndi lolu am nga tamit sa jabar tamit tu fekkene yow tamit dang ko ya ko gis takako mom lolu amul ko won tamit at the end of the day mënon nga dem takako xamne mu ngi am ganaw hamma way yo yang ko yangé body same sa jabar yangé non man bëgguma goor bëgguma fa son goor yo sa jabar ya ko wara defal sa ya ko wara di jox xaliss muy defaru su fekk ne yo do ko rejo naka la mo defaru at the end of the day jigen bi yangé jox kenen
1: bal ma jël ki assalamu alaykum
2: allo
0: way onkul ko fa na tay wa xamna ne du man ngay waxal
2: mané bu ñëkka ba
1: waaw
2: ci wala meni dok ci gwedin ci gey non da lolou ñu ko def ben tay be pare hecho la mo bu non amna lu tekke amna lu ci e mo so bu wex bi je tek ci mbagi goor wi
1: waaw
2: ak fecio bobu lolou yeb
1: fecio la
2: diko wax ni na fexé bu mo so wul
1: bu mu la ñëk ci la
2: rot waaw lolou lu mu tekki xamna lim tekki de
1: waaw
2: way mi ni ali na am ku duwe dal waaw explain
1: ok baxna gaay nga
2: di goor lañ wara mu da
1: ok
2: mu mom dañ wara mu ñoo suñu jabari
1: wallahi
2: mu ñoo na de mu ngaay e mo ku wax ni adama muñalut kuli fay adama muñal na kuli fay de way kuli fay tamit muñna way morso bobu nonu bi nge tek ci magi gugo
1: ok
2: ci xecio la bi te muñ morso war ta rot waw fofu lay ñewé
1: jerejeuf ok xecio la ak morso bi ñun di suñ bor rabal morso rabal yoyu lañuy teggo mugo xecio la vitamine xeñ da gay
0: ni
1: xey day suñu way dafa am laté mo bëggon jigen ndax jigen fan la wara mëna suké ci ron jëkëram baluko manam baluko ax manam tongo amna way fogna amna fo xamné jigen warna fa mëna tok nak momit balu ak jëkër ci bu féké mo togn xamna né mo togn wala naka la ko wara défé ak fan la ko wara défé ya ti chabi gaay nge deg
0: lolu xam nga ñun jigen numa ko waxe ñun jigen rende always da nga xore jigena jigen rek suñ tongoye ku neka dafa woné ki duma ko ñëka o duma ko ñëka o legi jigen daf ko dé def ci cabinet
1: ok
0: ci cabinet daf ko dé def jigen yu sé ñu bari dañ ko dé def ci sen cabinet ñu jégalu sen jikam suka jégalu
1: ban waxtu wala waxtu bu nek rek
0: dedet goudi su joté fogna né ñun suñu gambie bi fi goor jëkëra jabon ñom ñoo bokk bénn cabinet ci suñu gambie bi fi
1: waaw
0: ñeneen jigéen yi parce que dafa am jigéen yo xamné comme goor bi su ko deful sa biko yéna goor yi nañ duma ko waxé dañ bëgg yifi tongo dañ dé bëgg tongo bi gudda légui jigéen bi su démé bé tongo bi su yagé du ko dé mëna antane
1: wa légui légui yeen ñaar ñëp ngeen xamné ki ku ci nek da fay xamne jëkkeer ji nak deug deug mo am deug tongo nañ nak way mo am deug legui no wara def bo boba
0: wa ñu jigeen yi non lañuy yalla bindé ana goor yo goor goor yeen goor yu am jabar yeen xam ngeen lolu yeneen sa da ngeen di tok rek seen jabar togn len do len ko def dara de mu tapasen di len gar walé di romba di wiccaw fele di door xalé pam pam xalé dafu dara sa di door bu ma dama li nak saka xalé bo gëna buga koku la mo nek di xalé bo bu def na defut
1: mota ben mak don na ma wax ne sa jabar bu ma sa xam xalé kan nga gëna li
0: def na defut
1: wala lan nga gëna bëgg
0: lolu yeb nak
1: fekka
0: mu la guhal de
1: ok
0: legi yo dafa xaar nga jël benen riat yo do bay xalé boy door rek xalé bi amatul pala yow lu ci sa yoon ni mu
1: nekk di
0: wara war mako do jur mako yo lan la legi num la méré won nak amna yoon xam nga du jégg jégg rek wax amna yoon pour wax ko lo def lo defu dina jaxase yeb lo defone las ya be jegal nalako daf ko indi wat ñun digeen ñoo mel nonu
1: comme ki daguma la oustaz sall bu nek senegal mu ne jeuker ji dafa dem ci jabar ji taggu ko ne comme let's say dama dem banjul waye mu dem senegambia legi bu mu deme fofu comme sa jabar comme jabar ji xaritam hag rek gis ko ci bij bi rek kol nako ayo sa jeuker man ko gis fi di
0: ñun dañ gaaw su ngi séñu
1: gis na ko fi di légui mune nak gis nga jigen bu amé yoyu man nako denc hat
0: lool la la wax
1: légui mune mu denc lool hat jëkër ji taggu wat ko banjul mune ko neul ma sénégambia
0: waaw légui yow ma jigen waaw su nek yene gooru ñaka
1: fi nga ma taggo banjul dem
0: sénégambia yene gooru ñaka jëm dañu yo duma sa monam bul may yap li lolou ni fek mu ngi guilty xamna ne moko def jigen daf day muna mere gor mu denciako denciako ngendi wat di yoy mu denciako beere bes ngay def leena lu ndaw rek
1: muy indi
0: lolou yo do xam sa jigen bi lum la mere dafa indi lolou nonu ye
1: yu
0: lasiya ye before lasif la mo bolé
1: xamna kon mota olof mu ne ñaari mbusi ben bu bënd bi lu bax li fofu la koy duggal waye bu bënnut bi nak lepp lu bon fofu la koy
0: def ñun jigen ni diga gën goor yi da ngeen ñu dé défal way gis nga dañoo tok rek yo loma musa défal da mu musa défal dara
1: waaw ndeysaan
0: yo loma musa défal
1: da mu musa défal bo demé bi muy wax lool sa amna ñaw bu nekk fele wala amna lu nekk fele
0: yo xamna way gën goor yi dañ ñambe olistan ci jabar tu waye lool da tuñ la dé falé duñ la dé falé motax goor yi ñaan na leen ngir yalla sen jabar yi bu len de nangu tongo bu yaga sen digante jël len yeen jël len step rek always
1: way ñaare legole goor faje jigen mer manam yaangi nek
0: ak
1: ma ngi nek ak yow ci kër gi ngay suma jabar yu bari degloma ma wuti kenen tek ko
0: waw
1: yu bari lo lañ defé
0: dédé yow da nga fogné lool moy solution
1: dédé koku dafa fogg man defuma del dé
0: bala mo jaré yo do duga yo kay do duga man kay xamul tama bolé la sa ko gor bobu dafa fogg lool moy solution
1: waw lool la japp di
0: fajj fajj mer ci jigen ah lool do soy taka jabar dé takal benen jabar bay bu ko fajé mer
1: ok
0: boko fajé mer gatcha nga sé am parce que xamul ko ko nu mo ñëwé ko ko yo sa jabar bi lum la mëna muñal nako ko dina la ko mëna muñal lu yaaka
1: wa loolu jarna baye xel
0: da nga diga yeneen jigeen dañu da nga fane lo reede sa awa dig mako def man duma la ko nangul de da nga diga ñuko wa
1: te boba yi secret yi nekkon ci sey bi yeb yu bari di gennat
0: parce que yow goor bi ya ko netalil sey bi gisa goor yi nañ baye netali bi
1: yow tamit nak so nga goor yi nak
0: amul lolu goor yi nañ baye netali bi so bëggé benen jigen bul netali yo sa pass lifi nga ko netali jigen ki rafal moko po ki rafal li ya nga dugal mentality benen jigen bi ne ki ni ak ni le koku mu ngi bëgga jël lolu ak es koku pour has ko fek ak yow loy wax goor bi lu mu wax yépp wax mu neex rek dafa la bëggo na neexal rek pour moy lolu motax mu wax lolu ci koku fek ak lolu yépp amut
1: yeneen yi tamit ci jigen yi lay ne de parce que legole ben oustaz la ko dégué bu jigen mom daf doon wax ci fémi jigen waxna ci lu bari mune legole jëkkeur day ñew ci jabaram ni ko ha dembude comme dég jogé ci xaritam manam ci yow de dembude jaaray de dembu ma fi mu neex la togu yow nga tok fele yow jabar di nan moko tal
0: mo wonna de ga parce que ya ma ñoo netali
1: mune nak waro def nonu
0: lég lo bëgg mo
1: mune waaw mune ni nga wara def moy ci ëlëkse yow dooral ko mafé bu dakk bobu
0: suma togué mafé bu dama dem jënd potikani ko wana wol ko be moko soti ko ci ngal
1: ndax lan
0: lu tax koku toga mafé nga wax mako ma wara toga mafé
1: wala ma bëgg na mafé té
0: mu ka ñëw rek parce que ya dé gëné tama nga dama ëlëk dé na fogu lo nga toga mafé mo gëna rafet
1: jigéen ko wax dé du man
0: dédé wa dama né lolo gëna rafet ji bul jël comme benen jigen koku daf dé sol coquette nga né sa jabar ki mom daf dé sol coquette
1: mo nga jabar
0: lo koko way dama jëne coquette bi nga jox ko sa jabar nga né mo da ko
1: mo ta yow fi nga gissé yow fi nga gissé ak koku fim gissé du ben
0: lo la la war
1: because mu ngi gissé sa jabar bëgguna ma fé amna kersa wala mënu la ko wax
0: né la ko ma fé ok
1: amna goor ñoo xamné ndey sax bu joxé en kay
0: dedet yow mën nga ko jox nga né ko dé wala comme élec la sax
1: tay nga ba nga né ko ni commandé dara sen kër ñom buñ joxé rek joxé nañ
0: dedet né ko lool du commandé
1: yow dafa dess ci yow yow yaay sét sa tay té
0: lool du commandé lool du commandé
1: ok
0: da nga diga yene jigen di dem ma sé té mom suma jëkër mën na tay supa ka ñala bu ko
1: lool rek momi xol ba sédd na ci loolu
0: waw yow da nga nga yow day elek so
1: tok yow ya nga gis ne sa mafé nga togu neexut motax ki ñew ne la mafé
0: waw lool la la wa
1: legi mo la mala yow fi nga gisé
0: ko ko tal loolu da nga ne ah elek de so togon mafé dina neer de na mana mafé
1: waw
0: nga refet ko melni evindo li nga ko fele mu ngi ne nga melni am nga way bu jël jigen balé lu mo def nga ñu nga diko yo tamit sa jabar ya nga touti lo sa jabar duko ko ko defaw ni ah kon ki lu mo toga asma yena jigeni kon da nga bu ko ne ki mo ma da ha toga kon ne damal mu la ha toga damal mu la legi nu ko
1: sa xarit jabaram
0: sa xarit jabaram fan yoyu nu ko ne la mo toge soko defé lolou jigen setul fan yoyu nu ko ne la mo toge su xame ne sa yow lek sos lifin bi bugulako bobu la mo toga
1: bobu lay tog
0: waw gori understand len jigen yi
1: ha neexulena understand ko
0: jigen neewuta understand yalla moñu bindo yalla ci bopam mané mo tewon da yalla ci bopam understand ñun jigen daf ñu def xef ñun suñu paré ñu dem poser xef
1: waaw mu jolen kawar yi rafet
0: suñu paré ñu dem yoka
1: ngeen yoka
0: li ñu neex lañuy def
1: wé yi tamit ngeen yoka
0: yalla lu ñu jox yeb ñu nako yalla ñun li doyut ñu dañuy yoka
1: han mu def la ñu lay bu rafet
0: ko lolu mo won ñu ne dede yalla wa dega dega yalla
1: haral fi dem fi jumon bayal ma dem yok
0: ah yo tamit yalla jotan suma meko bo du rafet bay rek ma la
1: mu ne la sa li bul feñ nga ne ko ah yalla
0: yalla yo tamit sometimes nga ne ko sometimes mo tax ma ne la man dama de tok ma hala ma ne wa yalla ma yeren say nekul ci pil pilianam bi teure rek di wonelu nan de reey jigen ni nan tuma jigen ni xaw li sen problème parce que adeuf de yalla lu ñu teggul ñun lolu lañ enu xew su mo jot ñun dañ de melni ñu rakaaju
1: yagna
0: taw bu nek bu gëna ñawlu lool ci suñu dérëd la nek goor yi nañ understand loolu goor yi nañ understand loolu suñu dérë heew su mo jot suñu armoor yépp ak yéré lay am man amna yéré yo xamné billahi wallahi tala bu mako ñawé ben yoon dama ko sol ni natal rek simi ko jeexna ba tay solumako musuma te heew su amé ma ngi lijeenté lu may
1: sol dénen lo sol
0: légi adena vidé motam mané la né yeen goor yi do la ñu mëna understand do len ko mun suñ yo da nga boka jigen ne dala ya nga ransalo fofu nonu armor ya nga fess ba yere yene amul fum ko def say bu nek munela ma nga gis piece bele hew bele de dama bu ko jëna piece dama bu ko jëna dal yo gor bi so gesto nga ci so soxol bi di dog do su mun
1: dal yu bari te do sol len
0: do tayena dalay fek sol amul ko sore way benen ko la la gis bobu lambu
1: nga gis bag yi mu wek bag yi
0: lol la
1: bag yi duñ ci def dara
0: duñ ci def dara ben ak yon bobu rek natalu nañ ci paré nañ ci kon motax mané la né goor yi nañ understand jigen ni
1: goor ñi dégg leen
0: goor yi ngi di yalla understand leen
1: ñun goor ñi nañ dégglu kon
0: so leen bëggé suñu tiganté yeen né dégg bi né kaf ak réd di fa néka yeen try leen rek di duggal loxo pos
1: ah yeen duggal loxo pos
0: yeneen say nga néka TikTok bi yo goor di sou dé nga gis wala nga gis ñi jaay pizza nga order nga gis ñi jaay pizza nga order
1: oy mo time jeex na daana nga
0: order
1: yenit nak ngeen meuna def ñunit ba ñunit su ñuwé meuna duggal loxo ci poste jox leen parce que xol bu sedd nak lu ne meun na ci xej
0: way da ngeen ñu ñëk bégal ñu mën leena bégal
1: ah ñu ñëk
0: bu bégal du mëna bégalé dé jigen bu bégal du mëna bégalé
1: ok
0: dé leen bégal sen jigen yi mën leena bégal way nga japp bi ngo suma bi ak ngon bi ngay furu faña di kecc sa kanam bi nga def sa bop gaynde ah yo tamit gudi bi su jotté nga bëgg waxa sa jabar mom tamit
1: dama li manam gaynde
0: manam wala
1: xaram hal
0: wa gudi bi su jotté tamit jigeen bi tamit jël ci ko ah nañ ko xanté dega
1: bo génné na nek xar
0: wa yo suma bi ak ngon bi ya ngay fuñu fa bëggu lo sa jabar laaj la dara
1: goor
0: yi bu len dé xaar sen jigeen yi di laaj dé len joxé
1: degluma bo duggé ci kër gi nay bo génné nak ñu nan jëkëri yo baax jëkëri yo baax
0: sama ala sama ala legi yo nga bëgg legi yo nga bëgg gudi bi sa jabar waxtana yo fu mo jaar di waxtana yo
1: wa day bank won la gannaaw
0: ah yo tamit mo wala bank won la su tangay sa dafa dafa sangu de bu tangay sa dafa sangu ah ma li de len jaay yeen tamit bu len de def non ñun sa lañ bu geñu bëggal len rek de len ñoo jox
1: joxe rek
0: ñun ñuy jënd rek ñuy jënd ay yene jënd dala
1: non na la fi non na la fi goor ñu bari amna ñu ñuy fajé seen mère manam dañuy outil benen jabar tek ben
0: to bëgge takal way bu fajé
1: ben way mu ngeen netali mu ne ki dafa takk aw way aw bi dal mom fam tok lay tok rek bu wacce doonam neew ci mom
0: waaw
1: mu ne benen set bi ñew nak gis nga set bi bimu ñewé sa buntu kër ga lay jëkkeer ji taw mu daw dagandu ko ci buntu kër jël baag bi habibi wacc nga
0: habibi da fa fe ko gor bi amna lum ko netalil motax goko di def lool way su yagge addu gis habibi
1: dum rek mo motali ko bala waxtu we jeer li ko dug ak mom ci bir mu tank ndox mu sedd jox mu nan way ki nak man tam lolou legui nak mu tok bu gay nekke sen negi khakhatay re waxtan wi yolli way mom bu ki bo haye kecc rek ku nek stress amul dara amul mu xamne aw bi dem bam yag man dal li seedi la ko wona parce que man hawa yi ñom sumay xarit lañu legi ñu dem bam yag hawa bi xamne li nak man ta continue parce que ki dal say ne guddii ñu ngi xaxataay di ré ba paré bu wacce dem jël bag bi diko hoyé habibi legi nak mom buguna def lolu ah benn bes rek jëkkat ji wacce mu dagandu ko ci buntu kër ga ki jël na habibi xamul lan la ko wara wax mu ne ko yoonent yalla muhammad wacce
0: ga
1: dagotone xam nga yeen tamit legoleg yi day bax ci yeen outal len kenen ku len roxane parce que nak legoleg kenn ci keur mo graw
0: man
1: lu ko neex lay def
0: munatuma wallahi man dilan wone ne di ngey tagato dilan wone ti yu may jaay be legi mang ko jaay mbon kinkiri ba jabakatang nebe day yep mang ko jaay ah ñuko mos ñom gis nañ way ciam man ti yuma jaay xam nga dama dem mos paquet bu neeka dama de nan bo bam jé ma séra bene bu ma ci mos mané bobo daha way gis nga fani wonjo bi la jël ciam man mané wonjo bi daha ñep billahi walay tala
1: mosaguma ko dé
0: mané wonjo bi mo daha yep ciam
1: man de ci ñaar yi rek la yama gum dé
0: ah mosal wonjo bi mosal won jobi
1: baxna
0: wa andiram mom tiyam bañi ni
1: suma xalis na ci mostay mangi sante diallo
0: ah dede gene fa diallo 27 gene fa diallo 27 nga jël lifin fay
1: fay wa fay de oncle Koly Faye
0: mom
1: la xam fay di oncle Koly Faye
0: oncle Koly Faye mom mo ne
1: baye fatima nda
0: oncle Koly Faye mom kena mo sante fay
1: ah
0: wa man fay rek la wadi bu ma dugal di
1: honorable minister ambassador cheikh omar fay
0: wa
1: ñu koy nuyu bu baakha baax diko ziyara
0: di nuyu ñep anti ramu anti ndey pandé anti ndey seka
1: ok
0: ki na tay mënuma nuyu na xam tay may lolu ñen jéggal
1: ma ba paré ada bari
0: waw
1: di kërëm dafa genn aduna
0: wo
1: wa dembu ci guddi dal amna yakar
0: lolu sax ñoo dégal sanca ba
1: voice bi manko jot ci fajar gi bu ma julli jé ba ñëw
0: waw
1: mo neene jëkërëm mo genn aduna mu neena la ko wax tamit
0: ada
1: ñaanal ko yalla ada bari
0: wa nga seen man no mbam
1: wa inshallah
0: ada yalna sa degal
1: jeuker
0: ju munuma wa sa man
1: do deg nga
0: yalna su se da ci kom ñi gi bokka na har bi yalna ko yalla hare aljana
1: amin ya
0: rab yi he ñu yalla tek loxom ci njabot bi yeb
1: amin
0: ah metena ñun du njebu ga degal de ci wat de ga ne yalla daf ñu deg confuse lo sa
1: lisa
0: ko digane yalla teru sanca modi ka sanca ba
1: ada bari no man nak wel japp mo fum dekk re
0: on sanca ba la fa binda ay ting ada bari fatima bari
1: ah
0: fana san wow
1: a kol ko rek anyway na la
0: wayo san ma namba be
1: inshallah
0: na ko kol ma jale ko wa ñi deglu ko ti yeb ñu ñaanal jikeer gi yalla hare ko aljana
1: te
0: yi heñu
1: amin ya rabbi
0: barke yurente
1: sallallahu alaihi wasallam jerejef
0: di len wone tay mu ngi ni
1: san namba bi lan la sa number bi ku solo tv sa number bi boy
0: 7124229 7124229
1: okay
0: ku buga tv rek mun na ma kol fo ne kam na la ko indel wala
1: ba ken do anti ramu de ñung koy ñaanal momit yalla guddal fanam lol may ko wër
0: yo ja man anti ramu mun ma won ci mom wa digane yalla
1: bu baax la nak
0: mané wa digane yalla
1: ñuy baye xel la ku ñuy nemeku la
0: anti ramu dama la ne mun ma won ci mom wa digane yalla andiramo yow dañ la baye yalla wa digane yalla dañ la baye yalla rek neka bi man dama neka bi Touba wala moy lolu andiramo jere jef yalla la yalla fay yow mom billah ñom ñepp la
1: nga dem ba Touba mu lay nemeku
0: mu ma nemeku yeen ñepp la ñom ñepp la sa onkuli wo alaaji onkul alaaji docteur ba
1: waaw
0: onkul Koly Faye onkuli yeb do meuna lim
1: pa modou aliou
0: missa diouf di la nuyu missa mendi di la nuyu missa oncle kader kabir oncle kabir ndjay diko nuyu mom tamit di nuyu ñep bilay suñu oncle li ak suñu anti ni
1: ak adja sosé adja fatoumata sosé mo baye bekay sosé mo
0: mi
1: ñu koy nuyu bu baax
0: ki tamit ñu ko nuyu nakala
1: Antine Seka
0: ndisan jigen gu rafet
1: waaw
0: madame kiram
1: ndisan
0: wala dem na kiram ma nyaay fi ndisan bam ci ndasuma ti no ño amna ño xamne nak musuñu te gisante ñom man antiram bu leg gis bugana gisante mo degana ya
1: gisagul ak mom
0: yo legi gisante mom anti ndey pandé tamit musuma gisante mom
1: anti yoy nak ñu rafet lañ comme niñ ko waxé
0: deg lo luma lo
1: anti rafet nga
0: anti ndey ndeysan jigen bu rafet
1: yu set
0: billahi wallahi
1: yu fonku nak waxtu yi
0: waaw ñom julité
1: ma sha Allah
0: billahi ama niki tamit comme ngay dega voice am ni rek xamuloko comme moy lolu dal
1: acca
0: ba benen yeren say duñuy bëgg ko ci biir
1: acca
0: waye xam leen ne sa su ne ka su ñaana ngey égasiyat billahi amuñ luñu leen di fay yeen ñepp la ongul Koly Faye mom koko gis na ko beso na koko am koko gis na ko be tay
1: mom nu mel rafet
0: koko gor gu ñol la mo le nu me gor gu ñol la fit
1: waaw
0: daay xamul soldat la woon waye yalla yalla fu ngol te
1: ni la ko dama do ko daan car
0: non gor bu ndol la ci kaw fit nak am jema non jemi soldat yi woni la am wa diga be pare ndissar ongul Koly Faye soko digi nga fogné fa maget waye katan gang fa be pare gu na dafa rafet
1: tegal fo
0: machallah
1: ba benen yoon
0: dara bay ma wax legui dama bëgg jaxé ongo koy fa ma ngi wax bang ko taga ya ngi wax
1: ba benen yoon
0: baax ongo koy fa
1: dara ngeen jëf mbokk yi ci deglu bu rafet bi ngeen andone ñun ci kanam Frisa Mind Show ak Jek Koppati bu len ko tardé
3: ID Group Margins ID Group built for trust engineered for the future welcome to Air Power with Kakwa Baden teaching the nations with signs and wonders why live in darkness when the light of God's word has solutions Kakwa is a teacher of the word who also ministers with miracles and the prophetic anointing. Now, today's message. Kakwa continues his thought-provoking series, The Seven Spiritual Tests. In our last episode, we learned that agape love is sacrificial and must be personally experienced, not merely heard or spoken. Today, he shares more.
4: In Romans 11:33, Paul said, "Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways past finding out." He used the word knowledge. But it's another word completely in Greek, which means knows, which means general knowledge, to know something generally. Recently, I was watching a documentary. And somebody said he met an American army general, 5-star general. And he asked the general, "What makes you a general? Who is a general?" And he said, "A general is somebody who does not know any particular thing. He doesn't know something, one particular thing very deeply. But he knows everything. But not deeply. But he knows everything he knows. But he doesn't know things in detail." So the guy told that, "That's what makes me a general." So Gnosis is like a general. You don't really know things in particular, but you have an idea about everything. So that's also another form of knowledge. I've got another word, which is epignosis. You can find in Colossians 1:9. It says that you shall be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and understanding, which means to know something in particular very well. So there are different words, but this word here is experiential knowledge. So when we say the love of God, we are talking about some. Something that you have experienced, not something that you have heard. So if I say I love you, it's not a question of that song, "Hold somebody, tell him that you love him, lift your hands together and praise the Lord." It means that you have actually experienced the love of God through me. Maybe you came to church, I'm an usher. You spoke to me roughly. You drove your car. You banged your car. But I was still smiling with you, helping you to park, saying nice words, carrying your bag and everything. You see, you are experiencing the love of God. You are not hearing it. So if we say the love of God, or even if a man comes and says he loves you, it is not the words. You must experience it. Practically, you must experience the sacrifices that are going to come from that person. Luke chapter 10 verse 30. It says, Jesus told a parable. Somebody asked him a question. Luke 10:29. He said, "Who is my neighbor?" And this was Jesus' answer. In verse 30, he says, "A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell amongst thieves. We stripped him of his raiment, and they beat him, and they left him half dead." So they beat this man completely. By chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. The first person to see the man was a full-time minister, a bishop. And he came. And he came to where he was. He looked at him. And he passed by. And likewise, Levites, when was the place, came and looked upon him and he passed by on the other side. It's like when you have an accident on the motorway. The whole traffic slows down and everybody is watching. They are not coming to help you. They are looking at how unfortunate you are this afternoon. And they are on their way.

acha mu ngi nonu waxna la ko frisa main solo xoli feex reba tas te amul mer tegal sa force wala teglantel tankati sa newspaper xaral agn bi fumay mujjé bi leexu fumay mujjé

وان كان عمان ما صغر دما هاي ليفل كوافير تي كاو مو نيك كلمانتي نو مارا ما داغ واتي تي فاسي غيس nga waji nim ko gennewe waye li ci dess mako jox sama bofu dominique deng man kaw ma lan mo tax sereer yi yepp puli ngor sen nak la ko jaay diko ko fayé ko daara jollof diko ko fayé ko bu sonu ismaïl mu fekke mune duma ko fay ni ñuy doké di avance kam nga cohabitation pour ak sereer dafa yak suma gamu la may nakanti nan ko saway wakanti wuñ won li de may xous di and ak mom ñu jekki jekki rek mom sang la tuddu sang ndeke ñom li waral sangara ndeke zan angara zan mi ngi ñew lolo waral sangara ndeke rek mu ne ma gamu fo ma dug ci bar bi mané ko bar man sum mam alquran lay jangali de mu ne ma damay dug ci bar bi mais yow dang may xaar mané ko kar yow fayago ma ngi la topé depuis angal l'islam ba ci fi ñu takaw ni nga ne doomu fay mu ne ko do fi dug ndax fi li fi ne xamoko ma insisté mu ne ma ka ñu dem mune daga ci bar bi mané daga ci bar bi waye li garaw moy dama kol monde bi rek affaire bi kaw sansi quoi rek mané kotu kana fikir kaj la mune ma yow budé da ngay nan nga tok nga nan nga basa fontu gi ngay fontu ni ni may waxé noppé guma rek mu waccé ay affaire waye nan bi li ci garaw moy daño konku mané gès yam ci nan bi rek mané ko yow sa nan fi konku na dé mune ma yow xer nga rek li ay virus la bude da ngay nan nga tok nga nan batay comprendre ma di mangi top action rek nga ka la ci carte gi waye man pour la suma deret dafa tang duma bayyi mu ngi nakante ak man man aussi mangi jema comprendre lo kamne li kaw mak ndak affaire ndong la ak science jek jek ndeysan mune ma togal ma tok maneko mané gès yam ci beuti ne ko yow su bouti sak def rouge kana nani moko rouge lo ni munema yow ser nga rek li neena la ay virus la rof na ma safara ma duggu ci lima kamul ndax bima ne dagaj umaro demane won ndax fi kir kaj la kon kaw mu fi lumu don rek mané garçon mu kol ma mané ko jaxasel ma verte zone rouge nga cocktail ko nga def ko ci ben bouteille nga jox maka ma nan ka ñi doon waxtaan bayyi li ñuy waxtaan ñi seytane di deeyante ñi nga xamne dañoo wow bout seen yoon nekkul ci dara nan sa way mba dina attan daaji rek mu melni lolu moma gina merlo rek ma duggal sama loxo fi jox leen exemple nak pool bu ngeen waxe ba mu duggal fi loxo umuru jaasi lay indi dalay kuñ ba mu gor la rek mané kottu kana du may fay borom bar bi bugul biru yi rek na waccel leen ko bouteel ngeen tegal ko kaas luma kamon nak ci sumu bir kel bi mang koy tagat di jaay affaire nanditas bouteille kaas ma dawal ñaari gorsé woné kam na né daj ci bop bi lay tambalé dé affaire bi commencé yengatu mané buma ko wax dara ndax essa bi man ma dugg ci luma kamul lolou yengal bop bi pour man fofu lay yem makoy négocier ak sumu bop lolou mo bayyi bop bi wacc ci bouti petit baneko kaw mo ndak yangi comprendre limay wax gam kono dipi sanka ba legui luma ko rek ñaar lay nek la wax nama samba bayil sa fontu gi ngay fontu ni nga nan nga bayil li ngay def ma defar wat yaakar ni affaire bi ci bouti rek lay yem luma ko mi ngi don ñaar me mané nako zerre grawol affaire bobu don jawale bouti ba luma kool muy ñaar lolé mo wacc ci lamine bi ner sensitif bi la yout yi toy yegatuma dara mané ko kam nga baba ma limu nan Allah rokk nomi dem nga mune waw mané ko billahi wallahi lamine bi yegatuma ko mu genné ko côté gauche diko yeey affaire bi gina ñam maño
nandi tay kam nañ limay wax bo duggé ci bar jello atanul da ngay nat niveau rek ma juk ab toilette damay so billahi soxla wuma fa dara dama bëgg kam est ce man maangi normal wala li lan ma jubal côté bobu sen dj bi fimu tok ci suma bir main man nuyu nako nek nuyu wuma ko sax mané daga ci bir toilette ser limay jëw gën ko suma

0: amna ñoo xamne seen liggéey bi balé la amna ñoo xamne liggéey bi fixe para bi ci office ya amna sa liggéey bi moy drag dég doy ba moy jëna important liggéey bu ma gis ci aduna la di moy jëna important liggéey bu ma gis
1: ci aduna driver bi tamé respect bopam respect
0: liggéey da mo dé jawal président driver mo dé jawal queen anti
2: continue
0: driver mo dey dawal igp
2: continue
0: driver mo dey dawal ima
2: continue
0: driver mo dey dawal fada
2: continue
0: driver mo dey dawal ku nek way driver bi bu ko respect bo xam ko moy def rasta moy def yuta moy def
1: mo degal de
0: driver so ñu sol ñu bari ko pa jaay driver so ñew dañe da nga liggey ministre lu mo sol be mu costume costume lolou
1: degge
0: sa moto bi set ne set da do am client
1: ku la fa fega respect la
0: ah way yow ya nga drive na ya nga am course ya nga drive ya nga am li naka la ko waye dina bas ya nga dawal ya nga am energy drink ya nga am tay rasta muy ni muy head am na driver ya am na bin sam
1: no degal

0: tay si ndoolum bon.
1: Ah.
0: Bi ñaar yi.
1: Diga.
0: Mu ne fa.
1: Alhamdulillah.
0: Mu baal la jee. Yéen itam kan mu remaanu ti bang.
1: Ah, kan mu remaanu le.
0: Ok, barke baax gi ngoo.
1: Ah.
0: Mu lee la nëmb di moo la jàng à côté caméra nu baake la de. Han ngo video ni ni talo be ngay si njanju sotole ngay si njanjang
1: okay.
0: Ha nga sutu jang bodo tu jang kas mas ha bodo tu jang bodo
1: ha kas mas bodo
0: ha nga moy ko atul kata dula belto ok atul kata munto
1: comme da fam programme fo ci para bo nak kamal
0: wa ngeen ci njanjang ngeen ci njanjang
1: ngeen ci njanjang la am ko programme
0: waaw
1: man dama lay dem fo wa dama lay dem ay casamance ay dakar senegal ku nek lay dem man ay guiné bissau do dama lay dem
0: fo ok ngeen ci njanjang mu jëlati kasset ani fango ani nitalo
1: waaw amna na ay waaw ko mo nak ma jox 25 rek 25000 rek
0: kum kasseto ani nitalo be
1: ani nitalo yop be abe
0: mi ñingu ñingu 25 iko mo 25000
1: ah
0: bo ñingu 25000 wo beta tan yalla min nak nu jang nga jo 15000 am beta ya ako 25 beta tan legi yefango sudu le bank yi ay di cardo sodo pour nga ko du ñin sen yi
1: wa ha ay di cardo
0: ok ay man taw fu lay de ni nga wo fay maybe atina ndew fu lay de
1: han
0: ndew fu lay
1: we de ko mane wa nga
0: ne ñing ka fu ko min keta ja nga wo fu yi
1: wa
0: mu ne am lu wa am lu hewul fi ma woko logo nga fi le yalla mi ngi tajam folo nga camera man dul na tajang abdu nang kombole hello
1: ma lay
0: deg ha camera man dul na tun jang
1: wa
0: ha mi mbutu kombo fa mbondi la samba hani sa man na hello ngo man ne ñu jël cameraman combo
1: waaw
0: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba legi ñu wudu
1: Fambundi
0: bi moko yobbu ba legi ñewul legi mim fango mo koliyati nga do fanam bondi nak nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat na nja ay nga sin din kel na camera rek ata boyta afalatita
1: legi da yitt na yeb ko am bondi yobbu
0: cameraman fula long cameraman ñaar wul bele fata
1: ñaar cameraman yu bëggo
0: ha awu bibi janni ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fur leen sul den la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñari camera man ngeen jël kasma yu ko ñew ko ñop té dafa mo ñu mo ñam ñaar ñu bënté
0: ibi fatalé
1: allo
0: ngo
1: waaw
0: ñum ñaar dañu dédé ñari
1: camera man ñu bënté allo
0: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay
1: man waxo buma waxe nga may won ci sun kay dama lay laaj manam ñaari cameraman yi ñu ko déna wax
0: ñom ñep dé
1: wa légui ngeen bëgg ma jël man dañu ko mofo
0: yu ki nga ñëwul
1: man ngay ñëw ba nga na ka ngay ñu ma lay laaj ni ma xam nga yow da nga dégg bu bu ba lu ma solé ni man kéri ma nekk ni laaj ena wu kenen do ko den kamer man ba na dégg na dégg na so bi bu ko ma na yow dégg do ba man dégg mu ba li nga wax ena am na yenen kamer man li fi nekk am na ñim ay soxé lañ dégg na soxé
0: ko ñu ndax xana yu amul tane ndama cameraman bo amne diguma toxe ñun yow lañu bëgg ñu
1: yow lañu wax ñu ne yow ya mënu waama man diguma toxe sama traay rek do ko tane cameraman bo amne ñu wala bo amne ñu
0: ne gaay ñu ne yow ya mënu yow ya mënu ñu ko ñu ka bina la ni ibina mën duma
1: hey hey mané wax mala dina ñew da nga tegg mané do ko tane cameraman bo amne ñu diggu toxe bu baax man diguma toxe ci ci ci rek
0: ko ngi ngoutene ndo am ndik na sore bu baax la wax ak ko bina la ak ko bina muntuma e bina
1: Ninata
0: ni de man la mol la fekke yow da nga hurude e man la mol la mol ba kaburo tandile la mo cameraman fu lol
1: mané hello mané
0: hello
1: wa mané
0: hmm
1: ko ne ko amulo ko deggo ala fo non pour nga jox ko ma isuul ko ko limo wax man ci manako man ñewuma comme man mënu ma ñew man ñu suba sax fi dañ am programme fi sax dañ am fi programme man comme dama bëggone lay fi da way ta sama kay man duma ne man dama ne dem ka sama way yag na deg na dem ko waaw yow ana amulo ko deggo ala fo ci tuddi bi
0: akaka na kasama soma bina
1: wa ci ke mo ka ko mo wa wax kana
0: mobe batula de yamoy mobe batula yena yamoy
1: wa deugul mané tengi
0: waaw
1: dama bañ nga may xaar duma gis fo non bala lu mo dama bëgg la wax bu ut kenen man mënuma ñew fo kasma man dañ ma téré ñew kasma sax an daal ñew gëna dem kasma dul kenen
0: ngam reeku botta ja mammi
1: han
0: ngam reeku botta ja mammi
1: Nalo kolat, nalo wat, nalo kolat. Mayam kumai wahan, nalo kolat, tengah.

nol yella e momo mi yalon koy lafta contribute la 3549172 mbokay kep ku nga xamne bu nga bokk ki programme bi 3549172 3549172 umi lenen mu ngi ni lu nga xamne il faut ñu wax ko general public bi because comme luñ waxé ludé waral this fatal accident over speed la I always advise people ne run at a speed that you can able to control dawal ki speed bu nga xamne you can able to control but so dawé bé instead of nga control moto bi mu ngi la control xamal ne ki fatal accident ngay jëm because below 60 speed bobu accident hejna fofu way du nek fatal one way always so gisé fatal accident rek xamal ne driver bi mu ngi oba daw tanka bi toj mu nta control moto bi mu ngi oba daw mu saran wala mu ngi oba daw pour oba tek kenen lol moko saran lo so oba daw oba speed bokana ki lu nga xamne modé waral fatal accident ini oba tek specially double oba tek lol tamit bokana ki lu dé waral moto yi di saran wala driver bu nga xamne yaangi buga njeriño bes bi yaangi buga njeriño goudi bi you wanted to have profit during the daytime and in that time also you don't want to relax a driver should relax da nga wara relax nit domi adama in general sa so bugay am wergu yaram da ngay jog da ngay nelaw time nelaw su joté bay lepp lu nga xamné yang ko def nga dem tedi su time jog joté da nga mëna jog té sa jog bi tamit dina am jëriñ waye budé yow goudi bi yépp da nga ko daw nga ñëwaat né da ngay daw bëcëk bi yépp by force da ngay am accident because da ngay nekk di daw nga jinko so jinkoy rek da nga saran wala kenen mu ñëw ki yow ubi lenen mu ngi ni lu nga xamné defa critical I know in the traffic there are rules like yow sa right fi la fi nga wara daw kale tamit right am falé la but in terms of accident I always advise the general public where your safety is where your right is because it's like vehicles always then they tassé opposite légui boudé yow gis nga calé moto bi mo nekk diko contrôle mu bay lénam bi mu ñëw ki sa lén bi don't insist né man ki suma right jogal fofu nga divert dem ki benen lén bi wala nga dem fenen lol mota a conscious passing lañ day jo driver nga xamné mu na calculate li ni yépp but a lunatic like others like yo yangé claim né man fi suma right la so né fi suma right la bé mu fekk la fofu mu na am sa mom du nekk victime yo yay nekk victime so always in terms of accident where your safety is where your right is té run at a speed that you can able to control umi so jogé ko fofu da ngay gis fatal accident lu gëna daw fofu yaram moy nit ñi gis nañ pam moto yi tamponganté wala gis nañ moto samasol rek the best way to help pick your telephone call the number of people those who are concerned like fire service like red cross like police but don't use your phone nga video ñooñu nga natal ñooñu nga sen ko ci jawaji sometimes those people are in a horrible condition yangi buga def sa bopa journalist journalism is a profession but even journalists sa they will video they will write they will do whatsoever but before ñu sen ko ki media they will edit ñu gis ne li warun ko jene li warun ko wax li warun ko binda ñu edit ba ñu xamne setna hibar bi setna ñu jene ko wat hibar do muna nekat tasxati hibar fek hibar bi lerut la da ngay gis accident amna rek fat nit mu sen ko ci jawaj mu commencé di call nit ñi gisul loluma sen lolou ban jeriñ la am ci yow because the information even you are bu nga xamne bo nga nekka di joxe nekut information bu nga xamne def la ler ñeneen tamit dina ñew fetal accident amna instead of you help those people you started picking their belongings di for sen mobile di search sen bagi di jël sen aleli we should graduate from this kind of behaviors Gambia yakar na ne there is no free thinker fi even free thinker should not think like that yow gis nga sa fellow human being mu ngi suffocate

Andi be jamma. Andi be jamma fokole nanan kilwa in meke na West Coast radio. Ngirwa nun. Amna reke no ngit may rogo ya lo hanay. Atuzo tena chia ino wot fo wotan reka fo wa ko le mbag dangari tre. Ah in ngirwa fokole fopwa ya. Fortin koy mo na camping ke kam tokke. Wenangirna no be donga ma hola angirwa ko be mun na hawto ko yandata awa angirwa itam be anuna yeden de bunu marseke bondi ka angirwa yal fongol na ko yal naka andir bangirwa ko waner de bunu magole de tangara yim bunu nan lopitan ke ya samro ka wotna den angirwa den ne nam bajaten itam angirwa den de ka ngirwa itam ban na da chaap mbaru ciñ en da ro ko yal ya sama su toyo maga to banda kot maga way ka sam ro ko fi tam no sa tv ya sam ro ko ciñ war sak fondi mbelu o wot fo bal ngirwa ko ke wi da me ke na ko tu

0: bagir wa ko yande den nan biya tisan ken khata jodin foppa akuma sitin na idrisa jeng sala asibna maga moses den na asaba sari ngirwang
1: mariama
0: wa kumari irwa afasar

Ja, ga koi ha ye koi ya. Imbuk ayon panun no khoyolenda wa ke oret ya ga koi andame. Ne ne imbika fanun rek ya ma. Eti atiga nama. Nda fianga andrek indal fo. Yon panun no ke andonai rek rek fo. Acang ni tale andonai rek imbia no serer ilan akatina. Yaga koi hayamo imbuko akatino kom ka imbuko akatino koi no cherer ne afiangana kan ingar fanun koi no delem na serer imbinjang yam mi nanne na mi ando na e imokne a serer lol e kafa ha puri imo indal fo akatino no makwe ei aviangan koy akat nanga akatino xano makwe ndayit koy inam bugaleng ba imberante a in serer borke yi paska a in e kaga ka federanda kirin e fop na ngem pok mbaga ombol onlay taxol to ka i imbiya rek mbagno ciosana mo kom ka imbanya ci san femo koy imaya ngaten ke ilinta rek mi nyanga yakko injap kate yongoit to kaga male program yaga koy ngal ne andu ne ten imbiya no waxtu fu defna ne bugit na serer koy kaga mom wa keref yam capital fe inef na meke ray we nan nan na fop ka njambase atayo so njambase mom wa genya yakoy ma xelam tay cerer ke anuna ino fop inde feleng yam wene olo wene sin gadumo wene njafa yo wene nyominga wene ande fo yo safen wene ande fo yo morola ha so imbu xurum na nawr ka isa kwa na o and kuy lamit na men rek to wagno an bo wagno tekit na serero ola me na serer in kene ilayan afyangan imbago be nander na kagano safen wala no non imbagno andit na den nda so banga ye kenan masom maga imbagno ngapit yaga yokuna netke yaga koy pat batungar haye koy acha yon fanun koy noke andone rek te def la bit ke ilamit kamen tarefu aja ikumase no len keneful tarefa patch ate hakene dambatta wene anjiga te hakane gambatta no yo wene jega o aho la kasola dambatta yam kena battel fo prefeleng na horib na wagar fo ke andona eten patchiru maref no kena battel yo ino kanga na patchala inde to yo no kaaf ke anuna ya dambori da wala ambora sax ba ndambera fule ambora saxa da fulan bera fule naga da ngex ka jeg ajega bo atax win bi mbag ke chungoyo bo kaaf ke mbor ba mber khanan jem pola angarayo ajeg no ke dalilan ange bandoyo fidel bo tawago ref ka ne khana sugel bawa ko atonyo magada dalilan kaga anune dina biya fidele ta ambugno ber kamber nit kafke namaniye kaga ilamta namaniye ke andonaye tena te gayo kafke ne bolena ayo khachuda langale e bo kafke ber dasugin ambago nje kada nyamna kaga namalayel na serer e ke dikanatin koy serer kama ya chosana nyama kohum. Serer ajika chosana kita jawa taref na nyamel. E ndi kikwe kha aha kene. Ano na yete na njawa. Kambla yete example falengrek na huwe mbagir na mbagone. O and taref serer abuka saj. Ana jawa saj. Serer ana jawa ngurban. Fakhar. Yam nukika gambwa gavot. Da fakhar
imbuga and xaf fa so nga xé anone kaga ten ciéré né a njawa ya koy af yangan numba garna 70 50547 70 50547 kay lamta ten defu xapa ci raxé amné dina mbacc tayo atiya kay dam bacc tayo atiya wenen jega atiya ha kene ngo ko na dam bacc tan atiya aloka nga fat tawa taret wenen jega lakas lakas materiel ka amné dina am bacc tayo atiya ci teguna taga ten defu jamanon rex anona yamba ke chung kaf ke mbor ba mber ke dam ber ni tok na kaf ke bo waag no sub ndiki ndiki rokin taga ha chuda hai kharare fu fo yitam o khetale anona ten inyama yo taref no chawke anona ten def ci sa no sere chaw pot no mare magatal ilamta mbu ko khatim la itna inten koy afya nga no ngarna 7050547 7050547 wala 3545175 3545175 ya ko ya jega hagarna in gotin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Avoka Oringofa Yaka Kuaf Yangandin Nubatungarna 7050547 7050547 Numbaga Garmaga Indalvo Ion Maganu berka impa gondok no krine acha khegar inandiki wa ganom tohit

0: Allez, vous êtes là, j'ai goûté. Je vais faire un peu de temps. Yare Jam.
1: Basta.
0: Nam.
1: Yo, ya Aïssatou.
0: Ya Aïssatou Diouf, nam, vio koi.
1: Bagayi rek.
0: Na sambayin, khore jayin.
1: Amen.
0: Ok, Diouf, vanyo, vay, roki, da, gaye de.
1: Ka, duk, ka, duk, ka, ma, tien, ka, hun.
0: Aha. Tarifam tarifam bisal ah
1: kena batte
0: eh
1: ino mbugando mbugando magimba tan
0: mbugando mat tan yelna eh
1: iyo magana wa del khalogodan
0: khalogodan iyo
1: kena batta khalogodan ano eh
0: iyo
1: iyo o godanga no onna sin botte jam
0: aha
1: o jagan botte boda ko wagno dam
0: aha
1: o sogo wa gore tu katke
0: ah iyo.
1: Hello.
0: Iyo mekena na ngapa ya Aïssatou?
1: Mekena na ham.
0: Ii.
1: Mbota kupanga.
0: Ah. Chu.
1: Kena we randa.
0: Ii.
1: Afie iro kumambao.
0: Iyo.
1: Aje ala pop.
0: Iyo.
1: O bijanga ka kukuke.
0: Aha.
1: Wehe juma katuko.
0: Iyo.
1: Kampe.
0: Aha.
1: Oteno umba.
0: Ii.
1: Anda kaga na mano eh.
0: Namani ya Aïssatou.
1: Sudang.
0: Sudang.
1: Iyo.
0: Iyo ya Aïssatou.
1: Iyo sudang ila yan.
0: Iyi.
1: Kaap kembera nga.
0: Ah.
1: Ayo nga nga unando dolak na suba.
0: Iyo.
1: Sugnaga eka nga.
0: Ah.
1: Sokagar.
0: Sokagar.
1: Iyo o suka nga oyay.
0: Oy, oyay.
1: Oyay nga abidya nga.
0: Aha. Iyo.
1: Okunanga ukosot.
0: Ii.
1: Jaga okinde okinde langos.
0: Aha.
1: Kaga na dakwel tas.
0: Iyo.
1: O daga nga bote belo gin.
0: Ihi.
1: O gina nga bote belo otakina vela nga olalo.
0: Ihi.
1: Iyo. Senta kume isung poyo.
0: Sare nuwe kaya kaya yifde no ketende.
1: Eh?
0: Me sare na wewe nan gilo aga pakwe.
1: Nandok sali foida ni sa.
0: Ah, nam sali papi yu.
1: Ake ine.
0: Tare uwe.
1: Tare me.
0: Ma jam so manje kuyo.
1: Jam re.
0: I, ya Aïssatou, njaw serir, ke anu ete nanjawa yo aput.
1: Hmm?
0: Akona kumten ando anu ke danjawa.
1: Akona ke?
0: I, ojika nga sa, haruba nga aputa la karanjawa legele.
1: Waga ora it nyeleng nuka una.
0: Nyeleng, iyo nyeleng, nyeleng agara. Faharahin.
1: Nyeleng.
0: Iyi fahar.
1: Ofina aputo.
0: Iyi faharahin.
1: Oripa o jaw sade.
0: Iyi. Ofeta koy batu jaw har koy.
1: Ofeta.
0: Ah.
1: Engo koy gay malo. Achu ak. O achu ahe.
0: Iyi.
1: Sad on de wonga sad.
0: Iyi.
1: Da ipu ine engo koy gay malo.
0: Iyo.
1: Ndap. Anda ndap.
0: Ndap.
1: Ndap
0: i i
1: me ka fa gere
0: i
1: ya te dije na ba aru nyelmina
0: mhm
1: ndap tinje ku
0: ma ga yi pogu
1: ka rewe gorenje tapta rewe je tap malo
0: aha kai
1: olanga atu otim tane la tukka
0: iyo
1: o kaga fa fa ga otim tane la tuk malo
0: asi malo iyo
1: me ya me ge malo ma ke
0: aha iyo
1: da ya ga taimo
0: i
1: ta yong o hebu
0: le andike
1: ano ga malo ko konta
0: ndi san i me
1: i
0: o jaw anga nyele
1: i
0: anda nyele nga maya ha paso
1: ama ya ha paso
0: aha
1: da o kino kin ne jaw to na
0: i me kem lamta akona ken na akona ken nyele nke
1: i
0: ten bugu mo an
1: mata nyele na maya pato.
0: Ee.
1: Ya wagano jaw.
0: Aha.
1: Ofi pata bofu.
0: So iyo.
1: Wagano jaw.
0: Aha.
1: Ofi popo. Ndam nu jaw tano na re wagano nyame tu.
0: Na naga ajiga gon.
1: Iyo.
0: Comme ne fi ona nyulun nyeleng tur.
1: Eh?
0: Comme ne fi ona nyeleng domo da fe taref tur.
1: Domo da.
0: Ajeg nyeleng pa no ej. Ee.
1: Ko nu fi ano na re nyeleng mom jege jafe jafe nyami
0: inu jawoge ato
1: inu jafe jafe nona rek kana nyami la yenganga o jeganga anaro kopi bati o
0: chum andame koho naraka anara ka koy sare no lem bugan
1: oleng panyiran
0: ha fojo benwe
1: oleng mi
0: ha
1: kan ti kan fere funda gar jabin me pas
0: eh ya ai sa tuagi ro koita
1: aga ago ta bu ken tau
0: joka jali ai
1: sa mata
0: na
1: tungi bon wa ko ngola ka ta ja
0: joka jali ai sa tu
1: joka jali ga pa jam
0: amin wai
1: sali fa kai ne
0: simna na maten
1: ala ni
0: yo
1: jere gende
0: yo gende.

0: Allô?
1: Yeah,
0: koro hay gay.
1: Ay,
0: am tok bako mo la mo line
1: up.
0: Onja ko ngok.
1: Ni jar kanan bian.
0: Acum.
1: Obi jeng el koy?
0: Gari.
1: Ban gor, den mo bi jeng el, den demu leng de.
0: Aha kay.
1: Leng ko.
0: Har wa gar.
1: Ban gor ko bi jeng el, leng ko leng ko de.
0: Ngur ban gor ya cha, anya cha yo nan de.
1: Ay aja nan do. Kam la jawte lo, akala bo.
0: Me. Oje kan ga nyar ke bo no ruri lay
1: ha
0: hi lay rek
1: di oje tianam namani atoñ
0: hi atoñ fo so
1: atoñ ko do waje ga atoñ
0: bak toñ bak ke namani ayam joben we anje ganan don de
1: bak aje ga de
0: hi bak li namang koitan
1: bak
0: le o rena nangan pota pam o yip kene nje jax ne no ken dama ngoy tan je dana ha
1: diga natari
0: yo
1: kay diga are
0: I atia kay dege
1: ti wiya
0: ha I me me
1: ha
0: dama ngoy tan yo nunguti na sere
1: nam
0: nunguti
1: Chasay.
0: Chasay.
1: Si. Si. Si.
0: Ah.
1: Digi so garno. Naman gay de. Ayokade.
0: Layan pe jengel, layan gurban.
1: Nyeleng ne. Jika nyeleng mu.
0: Jika nyeleng mu, iyo.
1: Paga ka. Jika are.
0: Iyo.
1: Digi
0: ade kawe tuma de tan betan wi gari fatar gar
1: ni tere la ya acakre
0: ya acha mi de andam andim na wala ya ta
1: ande ayo ha maga gol kelam to bona ma tere fa lockdown
0: yo ha lockdown fo har koy
1: mana no kata ali nunde
0: acha
1: maga koy kam
0: Iyo.
1: Dou de fala la vite.
0: Fazab de.
1: Ide.
0: Ten ya ça tu l'as même dit qui de.
1: Aso ba arake.
0: Aha.
1: Akuta balak wago jeg walan dou.
0: Aha.
1: Adou mo gade.
0: Tchum.
1: La gat kaga da la dou de na. Kota ba ni.
0: Joka ja.
1: Ingay.
0: Joka de loy. Ah ubil barka nyai ubil oboy simede arefaten de ki assalamu alaikum nam bizan jay ah
2: indo kun indo khale
0: o alaji ya alaji dik na na sere ro gor bara xam mele ba afa fa ah way alaji way way alaji way
2: adama jali ngom
0: eh
2: kaulak musa bo radio kaulak
0: aha
2: indelo gumbino lek
0: ci way
2: Okay, can
0: you
2: Moussa.
0: Ndout.
2: Morola.
0: A 70 547
1: Ngirako
0: Yare Jo Yare Jo
1: I am going to go to the house.
0: Wala bok
1: da ka kedam baccel
0: yi
1: da appartir som andum den
0: ah
1: alok dal
0: yo ke ga gara fa ko o xeto lu maxin
1: hein
0: ya benena am biya alok dal benen bi lakas
1: eh
0: am bacca yo lakas
1: ah mi koy wo mo yo alok dal am dum den
0: yo fakhar
1: eh
0: ime
1: eh
0: jamono wa ga anda mak we kan ge hogel ingar anga danaka bon dokna ogos dalayo gun mada out
1: eh
0: and lay sutuanga ten rek dana kapor ke gambora nda
1: gambori
0: nda mbora fule pora laga wala mbera fule
1: mhm
0: o ga dam dabolo yo habol
1: ambe sigaram ndalan
0: I ndal I kaga lam lam
1: age ban duga ndalan ne
0: iyo
1: angu pot ya lir sok pe tol ndalan ne
0: iyo
1: aga dan am ten
0: ha
1: ami nya ngal karo wagu sugin
0: da bi nga nda sugin
1: atuma nga rek ko sugin
0: ano chobena yakamte yo ke rebe kaga somde
1: e da blaim nan
0: hakaita ke anu ne ten serer ke njawogu inyaman
1: e
0: ke nan nan nen saj wala ke nan nan nen gurban
1: ah wala ne njawade
0: fam gardo
1: ana me dal
0: ha
1: sa janye ka Guruba Rajeka, Atonya Jeka, Saj Pussy Sajeka, E. For Bejangela Jeka, E. Nyaleng in Bejangelin, Sajin Tonin, E. Yamakoyana, me, Inoyaman Bokai,
0: Acha, what a garden, E. Yo,
1: Yamani,
0: ah,
1: I can't even buy one.
0: The talk, I don't know, Yamadani, I come at 11 Kirano.
1: Abongot.
0: Abongot.
1: Eh, karo yo.
0: Acha jori.

0: Gorke.
1: Hasakaya
0: itxoren Gorke.
1: Jo, badan garten. Da, koe aname.
0: Uai, da.
1: Le, zimna da,
0: ola bika, anune, ka imbaro.
1: Zimna den, yal, takle, Pita Gomis. Nangela el yal rajele, am takle yo.
0: Ah,
1: yal rajele, oa sepen.
0: Ohaga, andai, ohaga.
1: Takle, pop.
0: Ohaga dana, ya.
1: Nangir nyo taten.
0: Ah, kai.
1: Ya, go yal takle, awaru la yel.
0: Adana.
1: Adana, de.
0: Jage njiri.
1: Ah, kai.
0: Chung.
1: Anana ngilo ang gana.
0: Eh, andano kai.
1: Yeah.
0: Lele sa ta ko ita lang kali aje gawin na nang giluwang na ande yon.
1: Nang alaji, alaji si sendak kaje ko teo sere ndak naman niya chumaga.
0: Ah, alaji si sa ko kagen fo sere rwe niyo na fo sere rwe de.
1: Eh?
0: Kagen fo sere rwe ayo na fo sere rwe.
1: Anda na awaref sal si kisa.
0: Ah, awaref fok de.
1: Eh, okay, ama, hapo de pam.
0: Joka jalwa eh. Production kau fanya hamula ini serer ke la ya yok ke ha acha akalera ke dene yena malo yampel asimulan in ko bi ino ngene semena sa ko ko kon de ko kam ya no pe ale nam che banyam tel te khidi ci famo do ci mbi san lay to lay no
2: Min Mac production
0: Hawaii 70-50-547 Asimin Magarika Saltiki Modumbo
3: Newalil Kenyanungela Dam

0: play bo xamne ni ni rek la lu ne la jax
1: ndissane
0: baba ñom bay ngay yi way way sereer yi bari ñu ngi andam ñoo baba Omar Cham mo doon tegg bi lamb
1: waaw
0: lamb Cheikh Sall ñom mo fi dakaté
1: akay
0: baba Omar Cham Khadidou mo fi nek ak ñom baba ñom bay ak ñi ñi nek ci roona ñom faatu ke
1: doomi
0: adama jël ni kaulak
1: akay
0: ñoo nek ñu ngi nek ay xalé ndaw seen rom ci and dama ko xam jabaram dewlatu
1: tum
0: dewlatu ku dawla ni amul yaram bu baax te ñoolu ku gatala
1: degala
0: suma arina
1: lolu motax basiri jallo di laté ya wax deug
0: billahi wallahi ta'ala yalla yalla may jamm rek
1: amin ya rabbal alamin
0: ko gudda ak yere sanku yaram
1: amin
0: kene ko ne ci li nga ne yalla ci yalla def barke
1: amin allah
0: may ñu mujju gu rafet ci gam ci bakkar
1: amin
0: barke salatu fatiha
1: amin dina
0: ko am solo
1: nessan
0: gis nga fu ne ni ñoo baax yeb ñu lay deug
1: wa billahi wa
0: ak leg émission bi dama sék ci Sénégal
1: non man dama
0: lay tok diko deug
1: ndeysan
0: jerejef
1: way ala ji
0: thank you very much content na trop trop trop
1: jerejef
2: Ma ka gel ko ya ina sa wote e jam zombe ay chapo a velanga de ri ko ko ya ram ga alo assalam alaikum wa alaikum salam na ndef ñu fi rek ko wax ata guddi bi ah ñu ngi ni rek di gudé ah li ngay def neena baax na rafet nak lool way tour bi way
3: man la wuri saw dina ko le ger mbugo
1: wuri waaw ne
3: na ya ngi e ya ngi e boati ko sa
1: akay jere jeuf wuri
3: mam yeb mamami suma mami jere yeb sere le
1: akay
3: wa ken jada la ak medina sanga ko
1: akay
3: abdou sango suma ni jaay la di nek ken jada
1: ah okay
3: te suma jabar tamit sere la wa ngongol la ma goro yi ne ta ko bu ñom pa bi la ma do bi yeb suma ay goro la
1: akay
3: mang leena ñaan ak fami guddu ak wër gi yaram
1: amin way
3: ci la ci bolé bokk ak ñi yépp yépp
1: amin amin amin
3: yalla ñu yalla may nawé bu baax
1: amin
3: jamm mo gën ci ci jamm
1: amin yalla
3: ba baax na lool jangé été yangé jé ci
1: sa ay jé jé fay
3: yalla na la ci yalla yagal
1: amin allah jere jé banan jamm way jere jé fay ndissane wuri ñu ngi la nuy bu baax baax soof la jélé
4: e bay waluy zimbadana
1: assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam me
1: naam
5: bisam jant fene
1: ah
5: ci gennu mo xam bin beri ko mene
1: ndungu kebe bah gor la yo
5: wallahi
1: ndeysan
5: eh fa ka fela de
1: ka ka fela lol
5: wallahi fa ka fela
1: ndeysan ten taw yum bu gombe tan do kha afak
5: fak
1: tam xaye yow wago jirign saxof
5: jirign saxof waxe gem na sax la koy
1: ga akoy bo imbeta ndora fak
5: eh
1: xan imbas kanke imbaka ref na mi refo xene mi refo xara
5: jariran de
1: jariran fat ilay ino fop ndefu kené ino fop mbogu mené
5: tagaram de
1: ino fop mbaru yon
5: wallahi ino fop mbaru jirmir
1: imbaru su choxot tegin mana
5: wallahi
1: su to yori man mené riman mana banari mi banaf yuni
5: eh
1: iyo no rek sere naga fi
5: ba beta neno
1: ah
5: ba ci yo del
1: ah
5: jige ni ring de
1: am o di
5: ne xeda la o bok de
1: o dama nga ken fa dam xana ret de
5: wallahi ta de tok
1: nesan
5: jokan
1: jalo way
5: ona lo ona ro ko da xam namo fi ka re ko dama am dat yo
1: e
5: ene yo koy
1: naga mbi ku na ba wala de
5: jokan jalo
1: a ci bok
4: Hey,
1: bye, 70 50 547 way ma xep garet no yeg nit ki rek tak wi daga koy imba gëna yok yok ke yok na men
4: ma koriye joba ya ngawliyem kay ndono na lam
1: nissan
4: lam joba ya ya ci ñum la jaxaw ñeng kay ndewolo na lam
6: bimba
7: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Africell Win Highest promotion today! It's easy to participate. Simply send SUB to 44444 for $3 right per day. Answer the daily question 44444 for $3 right per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes.

0: 70 50 547.
1: Minman Production.
0: Neza dure tanga. Artanga mana no serir yokwa. Adam biya yo halok da nam bacha. Naga amit maga yartano olwa. Wa naga kota atatu de nam bacha. David taref dormok ke dala dormok o vadanga o ka ya ka jala ke yin ko ko be fop ka ja ka so wa e dam ko tanu yo atatu e wene ko e gambia ate ha ciga ken rek wene anjakta wene bada ka ka ko faje ka ten na facir yo ken e tam da lay na rek kom ne dalay tunna ne ya aizatu yin apply gain lay tunne bop den bop a taref sudang ne sudang ne anduna denna sudang ta yo kafke a jekten win jawok na yo onjanja yo onjanja def kan ne ko yes gina khaye sohin khaye jawin khaye ende sanja kan ni ya kan gher jegu kay comme ne apply ge yalay tuné itam de no bop a njaba yo ko a taref ne na ñeleng ñeleng legge legge jek ñeleng ciur adaba nga no dalan ñeleng ñeleng mafé adaleng ciur
1: bin ma production
0: wenela ñeleng mu a jigaw na mbiya ñeleng diwlin o vena paola el pa wenen da tayo mbiya mbe jengel wenen mbiya ngurban wenen jawato kay kago fana ga jiga kay

pa si Rijalo. Ano nyo apply kay Usman Corp? Ha? Sinamagay sa tujumjay, ang modunjayin. Bonjongon. Bonjongon.

0: bobu la ñuy wax tous
1: wa no mbor mbor ba gi tous
0: waaw
1: ci bi da ngay taw ndaw nga wor kew
0: aha
1: trak bi da ngay dem duñ ko dox ba nga dem ba koñ to koñ so ko na nga del ci wa
0: ndeysan
1: nga doora ñew na nga bakku
0: waaw
1: ñowi la hakku
0: allo oh gay dañ may al aladi ha ayya aladi bugo na nga waxom non naka ngay bakko aladi bugo na xam sa bak Hey!

0: Alo, waaw, asalaamaaleykum.
1: Maaleykum asalaam, jeeg sala.
0: Giro waay bi lay courant fay fi noten waay.
1: Ah, ya taw ko datte.
0: Ndeysan. Fay fi namum de tara tala 15 minutes to 11.
1: Ndeysan.
0: To 11 no pare ka.
1: I anda me mbaka ngata inti ko may kede.
0: Yo, fi nagum lay da, mlay na tafal bok. Da fi namum de so sibin se rew bo pare.
1: Ca simni.
0: Ndeel a fokko fokole sire gor fo rew bak fa xajay.
1: Ah kay.
0: Jaralo fay gentan we fok may simna den.
1: Ndeysan.
0: Ba xeda ya den jam mu dem bak na defa, jam na bin jam na kok jam na magole.
1: Ah kay way.
0: Feda na to bi ay in ke def na tok fe fo pap in ke def na tok fe ya sam rogo yalla ci den di felo.
1: Amen.
0: Etate na eska lu juuf koy fo amul tete.
1: Mhm.
0: Wi ñom faten mami yu bay fatu otew to ko chabat bob ya sam rogo yalla yirmin.
1: Amen.
0: Way ñu ndur sam ke ni tam otew to ko sa ku juuf ya sam rogo yalla yirma de fo adona fo dal ya sam rogo yirma de.
1: Amen way.
0: Diko da yo maxim na koy mal mak ne def leg.
1: Aha.
0: Deran no gorof.
1: Aha kay.
0: Lasre ci toy fop ci dina bayis Abdoulaye Gueye.
1: Aha.
0: Ousmane Kor min tiande.
1: Yo.
0: Labine.
1: Mhm.
0: Bouba Ndiaye.
1: Aha.
0: Mambala Diouf.
1: Aha.
0: Ibrahima Ndiaye.
1: Aha.
0: Garna rewe koy.
1: Nizan.
0: Baasa yaala ciakake.
1: Baasa baasa.
0: Hadi baas me sik nana pa fa hadi bob.
1: Hadi bob.
0: Sina ci lo sar mu do ko banjam ka ngi jappel fa ñam.
1: Ah, bu ko ñam rek.
0: Dawa sar. Nizan.
1: Nizan.
0: Mesum na itam awanjay.
1: Mhm.
0: Mesum na paha paha mege na diwan faji kuda.
1: Ah kay.
0: Si ba fugale sere fop koy.
1: Ay jokanda.
0: Wechi mo leng dal je goda yo makoy. Si ba koy o bi fa potes.
1: Yo.
0: Babu nji to xedanan jam.
1: Bar babu nji way.
0: Mesum na itam sambasar.
1: Aha.
0: Yi da ngara nga na coalition fe rek.
1: Mhm.
0: West Coast coalition.
1: Aha.
0: I am andai 92.1,
1: uh-huh.
0: 95.3,
1: uh-huh, okay.
0: For Hilltop FM,
1: uh-huh.
0: Masamba,
1: uh-huh.
0: For 97.2,
1: Forea,
0: iyo.
1: Okay.
0: This is now coalition for sub coil. Ramon koi akom kam jam no gona sere sa ho.
1: Okay.
0: This is now Ron Mango, Ron Kaso,
1: Ron Tir, Ron Libong,
0: Ron T, E, Mana den fop, Mana Desan.
1: Desan.
0: Desatefa.
1: Aha. Sate fe Maria Makunda.
0: Maria Makunda, Allah ndeysan. Taw ibu day bi kontan rek.
1: Waaw,
0: di kontan ndax yefi.
1: Aha.
0: Programme bi dañ ko askanale serere.
1: Waaw.
0: Way ñepp ko bok.
1: Ñepp ko.
0: Olié ma jago yek manka ñek.
1: Ñepp.
0: Sosé yek jolaay ñepp ñoo ci bok.
1: Ñepp kumer bokko.
0: Waaw, ñepp kumer, waaw kumer bokko. No kumer sa diga bok xana nga dox da ko dul feyal rek.
1: Ndeysan.
0: Waaw, diga bok way da ko dul feyal rek.
1: Ndeysan.
0: Ñu content ci programme bu baax dina sant yu tam dina gëreëm
1: jëre jëf way
0: ci taxaway bu am solo bi nga xamni nga yaa koy taxaw ci programme
1: bi ndeysan
0: do tan xam lu dara di nuyu sama di yaay Samba Sar
1: ah
0: fa lay felaté ko na Neema Johnson ak Laytou Diouf lamen
1: waaw de
0: lu itam ak so akër jëwot taaw ba seen yépp
1: ah
0: waye coalition bi
1: ah
0: DJ Dou
1: DJ Dou
0: Mot Sar
1: ah
0: ak Baye
1: Uh-huh.
0: Ak Raymond.
1: Uh-huh.
0: Raymond nak mo xamna ne fi nek ni tay elek moy 14 août.
1: Waaw.
0: Waaw ñu mang koy souhaité fête bu neex moy tam ak bolem gaay bi.
1: Waaw.
0: Waaw goor yi jigeen yi yépp ma leen di souhaité ñam sang may bu neex bu and ak jamm ak xewal.
1: Nizan.
0: Te liñ ci ñaan rek Yalla bolé ñuko.
1: Amin way.
0: Waaw bar ko xol bi dal sédd na tay xamna né li def ci programme bi bari wol
1: dédé bari fi
0: waaye bu féké nak vétek dara nga wax jé rek ñu jéem ci gor gor lu
1: waaw no dama am luma doon laccé
0: waaw
1: té def kenn da mbacc tayo atiyaké araké
0: hé
1: nama niyé
0: o bacir
1: hé yo bax bacir axé nama niyé
0: ah a jéro ngon dé yi a ñaka a jéro may waade mi do o bacir
1: yo
0: o bacir am tanu
1: aha iyo ajega kan no itam yamano ngayeta jega indet anga bo kaf kembor to ngerne olegwa katrano muñ maga anjego ga khabula khadam biya angara ga ajega no kedate gana ambernin
0: iyo
1: manam ko he banda ka chuda ka diang fe
0: iyo
1: o wernin bata wer o waga fiteno njanja waga jawten dal nyam kaga werni to genaten namani
0: Kewerito gena.
1: Mhm.
0: a njega waɗo nayi ko indal mber mi sogu
1: endal
0: a njega waɗo nayi ndal mber sogu a njega waɗo nayi tam keke o hinde
1: no
0: oyinda mber mi sogu
1: comme ça comme kafke la
0: kafke a ngara nga ngoyin
1: iyo iyo
0: a ngoya nga ndaxa koy xa mayo ba pare
1: yo
0: goda din fu fidele
1: yo
0: bo yele wa ke dox kaf ke da xanan nay nin bo ta wer
1: yo
0: asuma nga o guta ga wala la nga o sar li lin ten ak yele wu da nga rek xana xana wa go sujid
1: wa go nu sug
0: jawte na ba gegel su jawte ngurban di te jawse sak
1: yo
0: waw
1: ka ka fuk anu ke ke se rewe nyamok na
0: wallahi de sa def nyamel pelan ke
1: mbe gegel
0: mbe gegel de sa
1: ngurban
0: ngurban
1: yo
0: waaw waaw atoñ
1: atoñ
0: fo saaj ndeet wat den no bak na rek ban maga xaba ke may rek o gara nga gevin rek moñin
1: yo
0: bi torot no sop na
1: yo
0: ban maga xa bergel
1: setet
0: o gara nga unin gota fo da pep sen fo fi
1: tay
0: fite on dik su correct ya ga nak kingi na fule yam dik na kaso ga kuma
1: ah kay
0: kay sa jokajal dam ko itiya may nda to ko sama garanga xana patik
1: to ko sama ju faga rek
0: me sinna sere lu fop koy
1: joka jal way
0: me yo ta ho koy
1: yo ka jal
0: jay stationi be fa jam way
1: fa jam way izal hopo ka gar sal ki idrisa cheng ande sa me sinna ka fa fa cheng sala kare bana imaka na for ya fm tenota mafia maka ci san fam belway da koy comme nim lay tan rek ata jo xef fop ke da si menate ndef fm den fop na yona en taw de tanga idi baro na for ya fm de tamas tanga fer na wesko zedio de ta samba sarin de taw bi coalition in na dal fu bi groupe leng dal fa yona choro ay ka chora ngir ni ra sax kam be yam jir ñu mak refu kam fa an may saw adwanu na sax dalé yo na xata ci sax def mas ne remon mendi na bay geyin wa ne rek soppé wes ko sulé jé def la soppé ci for ya fe wala soppé ci hill top fop kam bu ka tonu ko ci sax ko ni ko ko bugu na rok taga sax xati ko taga yam in matte in ba xey bo ñe ko fogo le ngol rek ñaajaanu lenke la yaanu lenke nagaim biya inovop kay yon rako yon rakurur ya monana nga yon rakurur dem de bu olam tanga masse ndaye nam for yaay fe manan fu xan layuk ni tanan na yam boko olam tanga idi jek nam es ko sanan xana lay mo den nam olam tanga samba na manan fu xan nagaim bi yutam annen andit nagar kay top fata jola ka o ande koy inomat injege problem kaga ni mom kay yona biya laya ko xambe ta to wara yo ya mo kino xamat o xed xed do yon fa war sakof may may ba lay koy ro ga cho xunga rek wago jek ya koy ibukator def leng biyan layan doktora fa ko leten moju akay o wanya nga poko rek wanya xoxo o jek anga fok ti xar ba gay o wanya nga taga dik betu ta dik jego kim bo xey dan jofo nek la kas ya koy menen bi ka koy dal fo aswanun layanu ne rek ibe o yo fa jam nana jam ga a jam ya sam yo korole gole ya sam sax le fel ya sam digna ro fa nat nyamin fa jam koy to bisil koy na xew jam nokulok fo bat rek amojo mayten do ka wa gana fiyan ya sam ro ka fi nay kene yisu inde ta koy tarem ci chor sax le o kurup na abuka o yon fukin ya sam imbin na jam da jeg na jam koy inorma ga ba to yona na jam da fa to xuruf na ande rek e fop gambia bugu yo xuruf na rek buga gambia gambia zo ma ci worati ni xuruf na koy buga fe gambia ka anu ne xana mos xana rof xana nat ya koy mna nga xicwa wo o xicwa jare a ñox fat imbaade na jik na jar fa tegi sutura to ande o fe mi ga an nay wo mi fa wona khitira okay o wi nangam wona ay wona helif ka xama fe ndam yo wi nanga mi na helif ka go fe ya koy fata mos i to bo o kanya angam wa ge taxum sutu saxale wa ge taxum sutu saxale kay mbaro ba ko de ta rofa magin kurif na ak ene ona o be se tim kam sa te fe wene njaltane ne wene njaltana ya ko jare ñu en bugu fa faya na en bugu xey mbuguna tam tam mo fana inno saxle iyo fat kaga kay fat ili tin ya waxtu uma fatna da afa fanga fato ade in bugu fa faya inda kwit koy kambine ya royo mbop ne na dine yari no jof yaraten no muñ fo ngor fo ka anone te jegeero na o andi ke jego na o andi ka gari ko muñ baax aswa manu maga ya sabi de fay joko jala pa